حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

الأبواب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب

I'm going to go to the hospital.

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku.

0: mu mel ne am na mbokk bu yëglu. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Ñu ngi lay ziar.
1: Ibrahima Khalilallah.
0: Ñu ngi lay ziar.
1: Maa ngi leen di ziar, ba ma maa ngi ziar.
2: Di la ziar bi.
1: Ziaré suñ Fallu. Ñu ngi jiite rajo bi ak jiital Steri. Ñu ngi ziar bu baax. Ñoom suñ doom yàlla suñ borom defal màggalu tam. Ñu di ko fekk lu bare bare. Ah man daal li ma ciy wax tuuti mooy ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu yor tamit li ñuy siiwal ñu ñëw si rajo suñ rajo bi ndax rajo njar mande to rajo la boo xam ci tamit wax dëgg yàlla macha allah day door siiwal tamit la nga sa namm tamit da nga ko am kon nag maa ngi leen di ñaan daal ñëpp daal wax dëgg yàlla ngeen ñëw rek ñu defe ko niñ ko daan defeeg yéen ñaan suñ borom yàlla may ñu fekke ak tal. Li ma ci wax tuuti daal mooy yermande moo si war a jiitu ndax yàlla dogalee tamit yàlla ndax ma nga doon safoor da nga war a jiital sa bopp yermande yermande ak bopp ceeb ak bopma boo xam ci tamit ku la gis tamit ñi me la waaye doonu safoor sol ay pelletement ci biir oto di sol pilote loolu tey bu la nit ñëwoon asalaamaaleykum daf nga bay si laa bëggoon nga yóbbu ko ah sa boo demee que da ngay toog xaar ma mën naa laa fay 20000 wala mën naa laa fay 25000 bu boobaa doo mën a dem gis day calcule xalaat bu ñëw loolu am na solo. Beneen bi tamit mooy yor sa photo gaare bàyyi ba nga xamante ni nañ màggal ba ñëw na nga def sa mécanicien ba ba rempli jënd say bagage mu doon loo xam ci da ngaa ñeb-ñebal nga teg ko si route bi mu andi jëye boo xam ci nii nga train doo fi fekk dara nga loo ay jàmbur yoo xam ni maanaam te yàlla ko fekk dara jërë ko sàbbi. Beneen bi mooy ma nga wér sa sato ma nga bënd sa kaw te kenn ku ne xam ne si nawet lañ ne nit ki tañ te ba mu baax toll yére yu weexam maanaam si jëy boppam oto bay fenn mu yàq ay yére wala oto bi doo ko nekk waaye toog bu jógee da du xam nu ngi def da du xamul du xamati ban lay changé changé ji ay yéen dama nga jëm yooyu yëpp luñ mat a prowoir la te luñ mat a sóoraale te it olof naan tib bu rëy rey na borom waaye rekk la woon nañuy moytu tib bu rëy tey doylu ndax maanaam li la borom wërsëgale si màggal ci yàlla ni moom nga waraan mënoo fexe ba am lu faraw kon nag daw si ndànk tal ndànk dafa bu baax ka daan waxe loolu mooy dëgg mooy tëndiku di njëkkante ak it doomu ko dàq ak it maanaam di filme sa contour oto di ko wan sa nawle nan ko diggante bi daw naa ko nangam yow de moom maa la gën a kii maa la gën a taa di bàq toolu jëru ko olof nee na nga xam ngoon xam fanaa nee bu gën te loolu yëpp maanaam dafa ma si sóoraale ndax comme yàlla dogal na màggal bi yàtt fexeel bay def loo xamante ni tamit maanaam du la jural loraange boo déggee ma ne la tib bu rëy rey na borom waaye rek la tib woon mooy d'abord te def loo xamante si ni day jural fitna noonu dara jaru ko te it wax dëgg yàlla dara jarut tamit nga bàyyi ba màggalu ku baax bi nga war see sàkko ngërëm ndax ak maanaam sàkko ngërëm si màggal bi ne nga ko mën a def moo xam jaaykat bi moo xam safoor bi ba tax na tamit paas yi xëy na naam mënta ñaar ko yokk bi waaye war na koo woyefal ba nga xamante ni tamit dana méngoo maanaam yoon loolu tamit tamit wér la kon daal dañuy bàyyi xel bu baax kiliyaan yi tamit dañ am fula seen bopp ndax buñ ci gis muy débor rek def noo xam ci nafa sudul noonu kooku alkaati yaa ngi fi yoon amal fu la bu toll yéen waa en maa ko ni ko lii na dal yaa suñuy bakkan responsable seen loxo la nekk kon nag da ngay daw ndànk dal ndànk parce que yoon wu gaaw moom maanaam te yëggoo yoon wu yeex te yegg jàmm daa gën lépp kon nag màggal ci am borom daal dal na ñu yàlla defal jàmm yàlla defal ñuy taw ka parce que suñ rafet bi parti bàyyi fi ne suñ sóoraale tamit ni yàlla am na waaye di yokk topp loolu mën na ñàkk topp naa munta ñàkk ko doon 500 francs moom da nga fay 200 waaw waaye nag mooy kon nag ñu leen di jaay seen ñaanal jàmm te di siyaare auditeurs yi kay yépp ñu ngi leen di siyaare seen ñaan ak jàmm.
0: Amiin amiin ñu bokk. Jërëjëf. Jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moolo am solo ci pas yi nga xamante ne ñu ngi koy yokk ndaxte dañuy seetlu dañuy bu événement yi amee dañuy faral di yokk pas yi yokk sax mënul ñàkk mais sax nga def ko ci noo xamante ni dinañ xam ne lii tolérance na wala lu yenu maanaa la mais da ngay gis yokk ku yokk pas bi mu cher cheraay boo xamante ne dana leen lii moom amaana sax mënoon na bañ a demee noonu sa foor yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo féete ci wàllu woowu nañ ci gën a bàyyi xel ndaxte client yi moom bu leen mën a dimbali rek defaale ci tamit xéewal da ci baax torop ci safar gi ndaxte nekk dina nekk lu am solo ñu bañ di ci def taxi yoo xamante ni tey ji amaana day ëpp loolu wala mu nekk di lor yenn ci ñi nga xam ne ñoo di client yi nga xam ne ñoo bëgg ñëw ci màggal gi.
2: Am na solo comme ni ko Ibrahima Khalilullah waxee rek nga àddu si. Mu mel ni yooyu tamit dañ koy faral di nemmeeku ci màggal gi pas yi nga xam ne dañ koy yokk te dañ ko teg fenn. Donte sax yoon la des fois ñu yokk pas waaye nag ay am na yoo xam ne day exagéré de trop. Ngay yokk loo xamante ni daanaka bu la waxee diggante fii ak Njaarem te daana daa nga daan fay lu mat 800 wala 1000 francs tey ñu wax la lu mat ay 5000 des fois sax. Doy na waar donc ñu fi bàyyi xel bu baax wax soxla yi tamit ñu dimbal ni jaamu yàlla yi ndax dañoo bëgg a màggal si nit ñëpp. Te ñu def ndànk comme ni mu ko waxee waaye tamit entretien baax na si oto yi. Oto boo xam ne gëj naa daw wala daan am lu mu daan sooxaale nga jékki-jékki rek bëgg koo defal long voyage yooyu noonu. Te defoo entretien tamit day xaw a doy waar donc yooyu yëpp li ñuy war a mën a gën a leeral la dañuy def entretien oto yi bu baax a baax balaa ñuy yëpp client yi parce que client ay doomu aadama lañ tamit. Am na solo ñu koy lancer message ak chauffeur yëpp nga xamante ni ñi ngi bëgg a màggal si ak di ñëw si Touba. Ñu mën a def seen auto entretien bu baax a baax ba nga xamante ni du am lenn lu ñuy sooxaale tamit màggal si jàmm delu si jàmm incha allah rabana.
0: Na solo comme ni nga ko waxee rek mu mel ni xam naa sax li ñu desati waxtu bare tu ñu ci bare ñu nekk ci ité yi ba tax na ligne bi du mën a saturé comme ni ñu koy waxee sans su nekk rek waaye li ci ëpp solo rek mooy liñ ci wax tamit ñu dégg ko bu ko defee rek ñu gën ci bàyyi xel bu baax a baax rawati na ci safoor yi ndax dina nekk loo xamante ne lu am solo dina gën a mën a yombal dem beeg dikk bi xam naa bàmb dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ñu mën a yëkkati jotaay
2: di yàlla jaajëfal bu baax sonoon day di jaajëfal suñu technicien Mamour Fall di jaajëfal mboolem auditeurs yi nga xam ne ñooy teewlu waaye tamit nag Ibrahima Khalilullah mi duggoon sànq joxe leeral si thème bi ñu indi yoon tey di leen jaajëfal bu baax di leen ñaaxaat bu baax a baax lépp li nga xam ne wax nañ ko fi mu doon njariñ ba ñëpp mën see bénéficié wu incha allah di leen ñaanal màggal ak jàmm ak kenn rek jàmm kër ngeen jëf.
0: Amin ñu bokk ko Bamba di leen jaajëfal bu baax a baax comme ni nga koy defee saa su nekk rek si kàddu askan bi di jaajëfal bu baax rek ñëpp rek ñi nga doon ñi ñu doon teewlu ci rajo benno FM 106.0 comme ni ñu koy waxee rek di gën a ñaaxaat suñu mbokk safoor yi ñu mën a gën a bàyyi xel ci li nga xamante ne ñoo di askan bi nga xam ne ñu ngi leen di yab ñu gën a bàyyi xel kenn ku nekk da ngay jàpp ni rek yem nga sa yaay yem nga sa doom yem nga sa mag yem nga sa xarit ba tax na rek lépp lu mën ci daw ndànk ñu ngi leen koy ñaax bu baax a baax ñu def ko ndax dina am solo bu baax a baax comme ni ñu koy defee di jaajëfal ku nekkoon ci machine bi Mamour Fall di leen jaajëfee yéen ñëpp di leen ñaanal kendalu jàmm jërë ngeen jëf.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

محمد ابن العديم أركى كلامي ربنا الكريم والغالي.

Yeah.

0: هذا عنوان نجي
1: عنوان نجي مالبنا

0: diko te li ci gëna neex lo fa denc mën na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer ci say projet wote len ci service client 93 310 01 12
1: Benno FM
2: sukat ak ay journalistes ci réew adina yu bari lolu nak motax mu dem ba jur benen responsabilité yenen engagement yo xamantene taxna ñu teural li nga xamantene ni d'abord moy comité d'organisation grand magal de Touba ñepp xamne Cheikh Mamadou Lamine mi ngi yexi won ci khilafa gi 2007 waye ci at momé nga xamantene mom la ñëk ñew 2008 danaka magal gi ak bim ñëwé ci khilafa gi ndax ganaw tobeski la mo ngi magal kenn ko xamné wër ak tuti danaka mank na ñaari wër luñ wax comité de pilotage mo fi nekkon Cheikh Mamadou Muntaha mo doon déwlin gi ba ci déwlin sa nak le Cheikh Mamadou Lamine dadi nak sos li nga xamné moy comité d'organisation du grand magal de Touba donte xeyna turwe fi newuton waye liggey bimu dan liggey naka jek mi ngi fi won ay nit ñu xareñ ñu xam lañuy def yoron ko waye li nga xamne moy comité d'organisation bi nga xamne mo fi nek ba legi ñepp xam nañ ne boba la sosu mu am nak ay commission yu ne ci bir te commission yoyé nak am commission bu ñu wax commission relations extérieures yalla natoñu bañ ko sosé ñu jité ko dundu ci lepp luñ ci wara dundu ci ab tambali bo xane du doon lu yomb waye li nga xane mom lañu jëk jankontel rek moy xamuñ woon wala mënuñ woon ñuy magal di ca sooralé ñi nga xamantene bi dekkun ci biir réew mi bay am lu cey war ci ay wajal ak di leen wo ak di jël ay matukaay pour ñu mëna ñoo fekk ci magal gi boowa man na ne ñu ñu ko won lool motax biñ jëlé liggéey bobu rek tek ko ci su ndoddu lañ jëk xalaat ne loolu dafa wara am ñu jankonté ci nak ak jafañ jafañ yu bari ndax bobu ñang koy sekkal xeyna ñoom gisaguñ won ne loola yilla ji bari na wala lu jar sax son la wala lu jar sax manam di jaglel yenn ressource wala lenn ndax magal dal mom buñ ko woté ku mëna ñew do dox ci té siaré donc def li ngay def wayé li taxona jog li nga xane moy comité d'organisation moy gëna nos gëna saytu mbolem bankas yi nga xamanteni yépp ñoo wara sox ko ci mom te kenn ku ci nekk lañ la denk nga war ca nekk di ca déglu ko saytu nga xamné première jafañ jafañ bi nga xamné mom lañ jankonter moy convaincre kilifa yi bañ xamné kat gan ñi ngay xamné dañoo wara joggé bitim réew ak corps diplomatique bi nekk Sénégal ab liggéey la bo xamné dafa jar nos nga xamné ci tambali ba lañ doon bëggoon lu tuut ñu am lu mat fukki nit yo xamantene bi dinañ représenté continent yépp ak sensibilité yépp manam ci Afrique ak ci Asie ak ci Europe ak ci Amérique yépp tambulé ko wayé bañ démé ba nga xamné xamnañ ni kat man naané xeyna luñu cher rek la lo xamantene bi xeyna taxé amu ci wayé kon lool dañ ko daal di xaj daal ne kon daal nañ xeer rek juroomi nit ñoo xamantene ni dinañ leen ñew legi pour ñu tambalé ko kon loolu wone na ne kon li ñëkkoona jafé rek moy imposé ko duma ne imposé ko sax waye xalaat ne loola ci liggéey bi la bok te lu am solo ci liggéey bi defena mom la daayer porte ay bi gis ba tax mu tann mawdo bi

nar bobu dem lu wax ñu ne ko nar de day yewu ci gette ko moy ginaaw aduna fofu aramal na kenn lekk ci ab doom ne lepp dem ci serigne bi radiyallahu ta'ala bokku na ci fonk bu fonkon julli wax na fonkon julli way fonk wéru ko serigne cheikh ndjay bu ndjay ab tawam neen dafa massa dem ndiarem ci liggéey fu amoon dajé ak cheikh ibrahima fall mu ne ko anata bay cheikh ibrahima ma lay fonk ko rek da na ko koor de bax na ndax dina sakanal alal dina musul ci jangoré kadjo kon ba yoon ci saasam dox nan su mo taxiyo wor len wer té ibrou fall mo ñu xamal na kon koor dina musul ci jangoré kadjo bokku na ci batay bokku na ci batay dañuy wax né bu massa di tuddu serigne touba du ko bëgg tuddu ta antu ñap daan du tuddu serigne touba ta antu ñap amna kenn rek ci mbokk yi ko wax ne dafa massa dem ci jamono ak jotaay bu yag am ko xamone mag ni fekk fa diko xawa toñ dafa yeen wa ko suñu rajaay daal wuté ngeen ak seen mam de bu massa bëgg tok waxtaan serigne touba faaw mu wacc ab taane da pare do ko waxtaan lool lepp rek ngir reey bu serigne bi reeyoon ci kanamam serigne bi reey mo toll nonu te mënu ko jox akam waye mom magalon na serigne bi te kem mom ni mu toll waxuma ni serigne bi toll wacc kem mom rek ni mu toll ak ihsanam serigne bi cheikh ibrahim radiyallahu anhu ku dal rafetal la ku womatu won la waye ku delle won ay mbiram ci yalla la nga xamne amna jotaay bu mu togo nak kenn ci ay domam ñu koy wax seigne khawsu ndjay diko wax ci ak mourid ko rof sax dañ wax ne ndax ku dal nebbatu la dal ñu wax bu wax ci bopam waye ko rof dañ wax ne sax xawna wax ci bopam ndax agna ba ci ne ko yoonu mourid de man dama ko jattaw lu ñu jiro ne ko motax ya fa suma neko man aduna ba nga xamne sama ceri bu do nacc du nacc lu beug yalla ak yenen sama ak serigne touba deug mom lay jullu te way baba nan masna waxat kenn ci ak njabotam bisub kérok touti mu feñal botam neena kérok ceram yu dootu nacc lu dul serigne bi lolo jarna fecc seyna ba man munutuma waxtane gudul ni yalla ak mustafa may wan bokku na ci batay laq na ngeeramu serigne touba sunu wër mom lay jullu nan jaayantena ak yalla kérok ci batul bamba nangul ko musla tal ni tajil mu daldi sobu hawsa yoonu deug ba am ngeeram ci yalla musla jeng bokku na ci batay li wone ne ku dal dund taxawuf la ku dogu la won xam nga wala nek fukal bu ka wax serigne bi day wax ba muy lim fukki mandar gay ni sobu taxawuf da ne won bokku na ci al hasmu dogu te lolu moy neena moy takkay bi ni takkayo cheyran ku dogu won la amewon fulla way ci lim dan dem ci nekkon motax mu ne ko am limbal la yalla moko joru lora waral musula tok tajoru ya inal muhajirin wal ansara lolo waral mu yes tay dadar bokku na ci batay ko ku ne xamna nitu sufyan ki ni mako xawon suñ borom du jup ci li feñal ci mom ay kentan suñ borom ku bari won ay jagle la mom cheikh ibrahim radiyallahu anhu bokku na ci hisab kamil bi nga xamne mas nako dox serigne bi waxtu way budd motax bu beug dug ci nam dene waye bang ko joxe waxna ni serigne bi daf ko jël dal du moy dem ba ca suba sa mu yoni ndaw ne ko yalla gëreem nako te lepp lu bëggon am nako mom la ciamou du xeyr di yaxal ne masna ziyare bamba jox ko kamil boole ko hidaya bamba def ko kamil bisum kero la del koy maqama ba ba sété lañ ko xamal mbiram ma yoni ndaw di sétlu ibrahima ngir mu xamal ko cantu yalla mbeur ma ba mu gisé ndaw la ba ndaw la wax ko waxi serigne bi so xamul nga laaj ko ne ko serigne bi neena yalla neena la nga bëggon am nga ko lolu doyna bokk na ci lo xamne serigne madiba sallu mu bax ni moko tédé won waxon ko serigne mohamadou khairi bu mu tafé ak mom wax ko wax yéne ci cheikh ibrahima ci ak manam mouridem waye nak ak nek dum nek ci nit yalla yi magi lo tax cheikh madou khairi da ko jullu sa talif banan borom garab yu reey la musula jexu musula dal du jibo ko sisu amna ci lenn bor yalla neena ma kuñu xam la kuñu naw la eraw na suma sa bay serigne dindi ma sant ci la momako wax du ak jayal daas yalla bokku na ci batay ay karamam kuy wax serigne mor gay nga xamne doom la serigne xaban gay di bokkum serigne musa gay mi nga xamne ba legui mi ngi fi yalla ko yalla yagal mom dafa wax ne dafa nekkon jarabam serigne ibrahima bo xamne dafa daanu ganefi lu bari am jamono mu ñew serigne cheikh ibrahima yoni ko addiye mu yut yut ko serigne touba ndiaré bi ñewé ba ci yoonu neena mu taxé ak ben jaan bu don traverse mu taxaw jaan di dugg ci pax buñu demé bay tolok jandi gennat da dakoy mat mu ne nak du depp mom lu ko dalit na dem rek agale adde ji bi webo adde ji be depat ndew nak buñu diké rek sey daama ne ko mut dara mutuma wax fofu du won lanu lu setan bu won galankor sa liggey bofu waye dama nocci dangar ja
sopp ko ndox mi.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala al-hadi al-amin nabiyyina muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in seigne touba radiyallahu anhu نينا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قال واخنا احمد بن محمد بن حبيب الله كوك موي واخ احمد ميغا خامني دومي محمد لا محمد دي دومي حبيب الله احمد موي سيدنا توبا domi mamour antassali mohammed la tuddu domi mam habiballah mi wax mam balla yusi fek mi ngi denk ibna ammihi domi baye tekh moy ki bokk ak sa baye kon sa magi baye wala sa rakki baye ju gor koku moy baye tax domam nak la doon waxal ko xamne ñom ñaar ay domi baye lañ manam sama magi baye domam kon ñun ñaar ay domi baye tax lañu bayam sama baye tax la momit sama baye taxam la koku num tuddu mu ne ahmad ibn sa'id ibn ahmad domi sa'id domi ahmad non la tudon kok la don denk hina arada lirtihala bam beugé tukki xeyna da bu gëna tukki ngir wuti xam xam ndax khasira gi day mel ci fofu la jëm xeyna da bu gëna tukki ngir wuti xam xam seigne touba nak diko denk waye denkan bi day nek denkan bo xamne deug la ahmad ibn sa'id mom lañ ko don denk waye ñepp dañ ci gis seen bop képp ko xamné bëng nga jariñu rek boko jëfé man nga cey jariñu mo melni ay bok yo xamné ño nek bitim rew ño sakku won ñu teunkel leen ko ci wolof ngir ñom ñu mën ci def benen liggéey bu aju ci jëm ko yaatal ak jëm ko traduire en français ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala lepp luñ ci def suñu borom nangul nako ta jéggal ñoom tay ak gattañ lu gey muné ko alayka ma ngi lay denk yabnal ammi yow sama doomi bay tax bittiba'i sunnati khayril khalqi ci top yoonu ngeen gi mindeef moy ay sunnam sunna moy yoon rek sunna moy lamu jangale da ko jefe nit ñi diko gess ko mang lay denk nga top sunna ki gën ci bindef yalla yépp waye labtida'i wuxuma nak ngay top bida mom kon topal sunna waye bul top bida wala me ci al-jawhar nabi sneena is jumi al-khayru fi al-ittiba'i wa jumi as-sarru fi al-ibtida'i mbolam lu bax min ci bir sunna mbolam lu bon rek min ci top bida nak mo safan ak sunna moy jek jek rek créer sa yifi bop ci diine mané say fi bop la amul ben ciosan ci sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam ak l'islam lolou lañu tuddé bid'a munako wattaqi nga ragal rabbal arsh yalla mi borom binde fi jalla magna wa ala takawe wa ma tarum tabul sakku bihi ci lolou bihi ci yalla mom badalan ben wotti asmana ci jamono may la tarum bihi azmana badalan rek moy na nga ragal yalla mu bax mom mu kawé mom ta placeu yalla nak bo tek kenen wa bul sakku kootay te yalla bul sakku kootay ci yalla manal li nga xamné yalla nga ko warona fétélé yi nga xamné yalla nga ko wara ñaan yalla nga wara doyolo mu ngora wakilu mu ngora yaakar nga bay fi yalla dem di yaakar kenen ak lenen lolou bu ko def wa in asabaka bu fekke daf la dal bala an ab nat fasbira kon nang ko muñ fasbira moy fasbir rek way man na nek fasbiran nang ko muñ wa in atatka.

ko xamne bu genné dana yor comportement bu baaxa baax bu genné ñu nan diwa amé téggine way bu démé kërëm da fay woné ak ñak téggine mu ne ko waafu nga baal nga jéggal xani la ci waaji nga xamné jana daf la togn lil hilmi lool nak def ko ngir ak lewet gu nekk ci yow wajtahidan ta nga farlu nak fil timasil ilmi ci sak xam xam amna solo de nit ñi dañu mëna togn nek ñi nga xam dañ lay togn yow nga jëfëndiko lewet nga jéggal leen ta nga gor gor nak ci sak xam xam mom lo ci man rek bu ko tayé señ bi ku fon kon xam xam la wala kep ku ab talibi war nga gor gor lu sak xam xam xam xam yépp nak lay xam xam rek nga xam sa walu diine yoy da ci jitu ay mbolam xam xam bu am jariñ ci aduna nga gor gor lu ci momit amna solo mune waxara waxon na fi nizamihi cha wayam hammadun wajudud hammad al madlisi kay ko jog madlas man ka nga xamna loho amon na rashadul ak jup ne xamna wajudud hammad waxale ci suuf neena hammad momu dafa bokon ci shanaqitay moy borom xam xam mauritania yi nga xamni ñu am xam xam lañ neena hammad dafa waxon ci wayam bi fek yusi da ron denk ibnahu domam bi talab al ilmi ci sako xam xam ma makarim al akhlaqi andak tedd ngay jikko kay yentafi ngir domam yi jariñu nen hammad amna denkane bu mu don wax domam ci diko denk ci walu sako xam xam ak kuy sako xam ni nga wara tum ranke nen hammad mom ko yalla mayon ak njubla amna lu waxon nen lol mu waxon na xaarama netel lako ngir nga top ko da waxon dom ñu ne ko tagharrab da ngay bayyi lo ho gi nga jital tagharrab na nga tum ranke lo ho ngir xam xam wa tawada' ta nga toroxlu ngir xam xam wa tabi' ta nga top xam xam wala nga top ki lay jangal wa ju' na nga nango xif wa hun na nga nango doyedi wa asi ta nga moy hawa ka sa banex wa tarih ta nga fesal sa xol da waxon dom ñu ne ko xam xam na la jaral tum ranke na la jaral toroxlu di top ki lay jangal na la jaral khifaka maraka sonu na la jaral wutek sa banex wa si hawaka hawaka ale sa banex dana wara ga wara dalu yaagi ni añga boropi da nga wara sieste lolou sa bakkan da ko beug bu fekke nak da nga tole ci jang mom nga won ko ginaaw dem jangi mo xam science ngay jang mo xam lo meuna jang lolou na la ko jaral hatta tara bakkarok ba da nga gis hal ga sa bir halal munshadi mo melni mbirum way kat ba naka lolou bu la xam xam jarale lolou da ngay dem ba da ngay melne la way kat ba waxon way kat ba lum waxon dana law anna salma bu fekkone salma absarat gisna takhaddudi sama ñak solo waaw sama doye di wa diqqatan aku sew fi azmi saqi ci yahi sama yel limi sewé way di ak sama loxoy wa bu'da ahli ak sorik sama wa keur wa jafa uwadi ak abandoné ngima ñima wara séti moy way sama way sét ñima abandoné waaw jafa moy beccigal mo ko amné dañ ko bayyi nalé mel ko ko abandoné non wa jafa uwadi ak beccigaluk sama way sét addat kon bu mat min al wajdi ngir taruk njaqare ga bi atrafil yadi ci ciatu loxaya ben way ka dafa waxone Salma di wax deug yalla nima tumuranke ci mom manam limma jaral lepp bu gison nima doya de xeyna beug gi mako beug rek tax dem dama dem ba ñak solo sama yeli sew sama loxay sew danaka ñepp bayima sama xarit yepp bayima ñima xarit wala ñu war ma setti kenn setetuma xeyna dañ ma bayyi lolou bu ko gison dana mat ay barama wiccax xeyna dana reccu la beug wax wala dana ma yeeram la dana ma yeeram koku nak liko jigen jaral nono sino liko jigen jaral lepp ndax top jigen say bokk baye la dem ba jeex neena hammad dafa deg dom jene ne ko yawon fofu nga wara tolu ci xam xam da la wara jaral ngay tumuranke ba melne waji ni ko liko jigen ji jaral yow xam xam jaral la lol mune suma ata top mu andi wat mom hammad aidan batay bi bayitin jeyi din ci wenen bayit wu rafet hammad ne amana wenen bayu rafet dafa wax dom ji ne ko faqsit na nga djublu bi ci xam xam wajhal la si jimi yalla mi nga xana an shaaka mo la sos li nga gis fi moy an shaaka nga an shaaka ndax non lool moy way wi way an shaaka ma ginaaw shaaki ak dañ ko wara mass

0: ci njàngum benn benn, waaye bu dee way wii nii an chaaka ngay jàng. Waaw, nee nag xam-xam boo koy sàkku sàkku ngir jëmmi yàlla, waaye wala tumaari fii bu ci weranteeg mën naa waaka ka nga xam ne day foñonteeg yow, wala ka nga xam ne day defanteeg yow daal, mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw di weranteeg lu nañu dugg ci. Mais bu la sàkku xam-xam ngir werante rek, ngir werante. Man talabal hilma yubaahil fuqaha bi ilmihi awliyul awliyu maari sufaha la suñ tubaa waxoon ca defe naa tasawuru subaan. Kuy sàkku xam-xam ngir lu borom xam-xam wax nga mën koo wendi, ak foo fekk ñi xamul nga toog di jaay ngóor seen kanam, nee na kooku moom moom moo alak boppam. Mu ne kon booy sàkku xam-xam nanga ko sàkk ngir jëmmi yàlla. Nee na xamaat moo waxaat bayit woowu. Sëñ tubaa rek àggale nee na xultu man nag damaa wax ne fa man araada ku bëgg an yantafia mu jariñu bi ilmihi ci xam-xamam fala yufaariq bu mu tàqali kooku waraa sàmm ay cëram. Képp ku bëgg xam-xam bu sell na nga fexe ba bul mooy yàlla, na nga sàmm say cër. Dëgg la mooy yàlla moom mënoo koo ñàkk a def ndax léeg-léeg njuumte, waaye nag rawatu mooy yàlla yu xaw a doyee di da nga koy sori, ndax xam-xam leer la. Te bu fekkee nit ki day jàng bu ko booleeg ay mooy yàlla ak bu ko jaxasoo jigéen ñeeg làmboo daal ay mooy yàlla day mel laa bëgg jaxase leer ak lëndëm. Waman yurit ku bëgg nuuran leer wa kashfan akuk wuññi suñ borom wuññi ko mbir yi wa wusul akuk àgg fa li yaamalan na jëfe bi maa ca la nga xam ne jaa bihi rasulu. Xam nga dafa wax ne bi maa ca la nga xam ne bihi jaa rasulu la wax, waaye booy boo koy firee da nga naan bi maa ca la nga xam ne jaa andi na nga doog a ñëw ci bihi gi. Bihi ci moom ar rasulu ndaw la, mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waaw, suñ waa nee nag képp ku bëgg yàlla may la ak leer, may la wuññi ko nga dem bay gis ay mbir yoo xam ne ñëpp duñ ko gis, nga egg ci yàlla deel xool li yonente bi andi nga topp ko nga di ko jëfe. Fal tajal na nga def al makruha lañu sib fijtinaa bin ci ak wattandiku ka muslima comme yi nga xam ne ka muslima niki la nga xam ne xurrima dañ ko aramal fi kitaab bi ci téere bi. Nee na gis nga lu aram luñu sib loolu lu am solo la, lu aram. Xam nga léeg dañ naan waaye lii moom garaaw dañ koo sib rek, xam nga kooku boo toppee yiñ sib bu yàggee ci yu aram yi nga jëm. Waaw, nee na gis nga yi aram ni nga xam ne di aram nga xam ne alxuraan da koo tere ni mu la leer dafa aram nga ne ko waaw mu ne yiñ sib na nga ko bàyyi na nga ko jàppee yu aram rek. Maanaam yemaleel luñ sib nga yemale ko ak luñ tere carrément. Waaye bu ñu wax lii dañ ko sib dëgg la tere nañ ko sax, waaye garaaw dañ ko sib kese déedéet. wa kullamaa lépp loo xam ne nudi ba dañ koo sopp fajaalhu loolu na nga ko def kamaa aw jabahu kamaa niki loo xam ne aw jabahu da koo faataal da koo waral rabu sama borom asamaan fariidatan muy faata. Donc nga contraire bi la indi fii nee na naka noonu yi nga xam ne daraa war nga xam ne lii moom mënoo ko ñàkk a def na nga jël liñ soppit nga def ko loolu. Maanaam lépp loo xam ne dañ koo sopp kese bu ko xeeb jàppe ko maanaam na mel ci yow ne faata. Waaw, na mel ci yow faata mu mel ne ñaari raak ay fajar wala xeetu boo bala nga julli tisbaar nga dawal ñeenti raak wala ñaari raak boo ko mënee. Loolu bul ne ah lii de moom sunna rek la garaaw. Waaw, na nga ko fonk ba mel ku ko jàppe faata dëgg la lu faata, waaye ni nga fonke faata na nga ko fonkee noonu. Kon gis nga lu am solo la wax foofu mooy luñ sib na nga ko moytu ni ngay moytoo lu aram, luñ sopp na nga ko jox cër ni nga joxe cër faata daal rek. Nee na wa kullamaa lépp loo xam ne tafxaluhu da nga koy def minal mubaahi ci yu dagan fan bi bii na nga ciy yéene waale nay la sawaabin am ab yool wa salaaxin ak bi yéwén. Nee na lépp looy def yi dagan yi mooy lekk naan te du nelaw yooyu nga dafa dagan dee nga nee loolu na nga ciy yéene waale jaamu yàlla na nga ciy yéene waale tuyaaba su boowaayu say jëf dara du ci neen say jëf. Xam nga lekk nii rek lekk ngir plaisir, waaye nag nga lekk yéene waale suñ borom may la ci ak wér lekk yi ngay lekk nga ne bismillah ñaan suñ borom yàlla na yàlla defal def barke ci lekk gi te may la ci ak dëgër te sawarloo ci jaamu yàlla. Waaw, kooku lekk ga dafa mujj doon jaamu yàlla. Waaw, moo tax sëñ tubaa ne naw mii ibadatu rabbin la sharika lahu. Man samay nelaw dafa dem ba nekk jaamu yàlla du jëmmi nelaw yi nii, waaye lam cay yéene mooy dafa jaamu yàlla ba yaram bi soxla dal. Kon diggante boobu muy dallu nag li mu bëgg mooy dalal cër yi ba cër yi sawar ba bu jugee mën dellu ci jaamu yàlla, loolu tax dallu gi day nekkaat jaamu yàlla. Bokkul na nga nekk la daa ax di ka fasat jël xuutal ab dund
1: misla man kem ka nga xamne al jahu daf ko obligé daf ko lorlo ak duru lorja limitatin ñeel am med zamanan ci jamono yu maana zaman la bin way zaman rek zaman ci jamono rek moy ci jamono yu maana ah lolé mom ki man la né nak bo démé ba wara xewlu bo démé ba wara xewlu wara lek né na nga yamalé sax lek melné manam bala ga lek na xif ba nga xel mënu ñaka lek waaw lolé xana ñobé ni buñu tanam mom bala ga lek na nga xif ba nga xamné xif bi mëna dogo buñ nga loga lek mune ne nga xamé né waji dañ nan ku xif ba bu lekku dé may mu lek med waaw kok na gis nga famay ag situation mi nek nga xamné du saja xif ni rek dañ lek med waye day xif ba bu lekku da nga faar waaw kon kokku situation mi toll nga na lor na dem ba nga xamné amul choix né yow walu lek non la yéne da nga dem ba yigné deug deug soxla ba lek nga xew ta boy lek nga bañ ta xabaal lolu ba wax manam né boy jël sa dund nga melne ko xamné manam boy lek rek boy xew nga melne ko xamné ak na ci situation bañ koy maye mo meuna lek med fo famay ak situation boba nga mel non wala qutari tayit nga la bul top bul yernu bul yema gestu ayba ghayrika aybi kulul yawm aybi kenen abada faabu balli am kay moy untur yow kay xolal rek ayba sa aybi bop lolé boko defé tahwi kon da nga lak ufra nasabat njegalul yalla da njegalul yalla ni ñepp jublu da nga moytu nak di xol aybi nit ñi aw diou def na nangam diou ban tay bo xolé sa bop de nga lu gëna ñaaw wa yalla la sutural li nga dëkk di ko def yalla sutural ki ko def mu re ci feñ ay video wala ay photo nangam feñ nga tok di bokk ci wax ja yow ya gëna doy war né lolu waaf waxay suma tu'na fo xamé né sonnef na wa fo xamné bi aybi ghayrika ci aybi kulul yaw ana fo xamné ya nga sonn da yema gëstu aybi kulul yaw yakshif ak bo muy tudde dana wunni ilahuka sabaram ta'ala ka min aybi ka sayyid kon waxay suma tu'na fo xamné ya nga sonn di yema gëstu ci aybi keneen waaw yalla man na la fay sabar ma man na fay sa ay kon sutralal ñepp yalla sutralal waxu na nga nek la sheikh ga fa sepp seri misla al abdi bi melle jamba wa rabbihi ak borom tasawar kon nga tuufu bi kulli majj ci gep kenn bu fekke am nga seri bu ma seri waaw waxu ñu la nga fekk ben way rek jek jek top riir do bi fekke gëstu nga seri bu mat seri ak ci yalla ba xabam woornal ki seri bu ma seri na neena koku nang ko top ni nga xamé bu ñëk nit ki bo ab jam niko ab jam nim da topé ab sangam waaw na da koy diggu rek lu ko digal mu def ko neena bo amé sëriñ bu mat sëriñ nang ko kiyé non waye da nga gëssu nak mo na gëssu bu fekk rek ko pour rir do wé ak alé yi lé ci bén way rek xeyna nak baye baax wala nangam ay jëmu gëssu mom ci jëmi bopam ba xam nu mel ak na mi topé sunna ak ragal yalla ngay ko top mu lay def lolu baaxu deet waxu ñu lolu absolu deug mo bu santane lu wuté diiné wakul lu man képp ko xamné yaqulu day wax li cheikh ñeël sëriñ bu ma sëriñ nan ko lima lutax nangam diko contredire sëriñ bi wax nga ko wéddi wala ko contredire man ko def raay na lu am anna fa jariñ la fi ma 'allamahu fi ma jalana 'allamahu khamal lako neena sa sëriñ ke fekke woor na len ki lum def rek amna fu ko tek ndax lu wuté ak yaronte bi alayhi salatu wassalam kon jeeratul day walaaj na ko nangam kon lepp li nga xam mo la gëna xam bu re nak yi nga xamne walu aada ak walu addu yu sahaba yi leere sa daan jubbeenti yonante bi ci walu aduna ci walu guerre ci walu nangam bu yonante bi ne li sama xalaat la ñun am nañ ci xalaat bu yonante bi ne li nak degeelul yalla la ñun ak lool mom lu ñu ci laaj dara kon fofu day wax taaribe bu fekke amna sëriñ ba ma sëriñ deug mo baye ko bopam bu ko jima diga rek la wax wako na nga nek jehulan di aprira kon di ko xamul dara suma kon top na nek fakhiran di aji ñak bi hadrat al ashyaqi ci teewayu serign sa taxé kon na nga xam nooral leer manam bo doole serign dal bu jima woné xam xam di woné man xamna jappel sun ko man xawma dara dama yeex bo doole serign bu jima woné amna dara mais mel professeur ba gëna mak di la jangal ñoo ngay ap elef ba di jabu ci wu mu lay jangal borom da di wone ko lu waji wax rek nga wone ko lolu xamna wa yow melal ko xamul la rek boko defé rek leg nga bari xam xam légui bari xam del dajala rek ay salam
0: neena wakul man kep ko xamne ya aluka daf la fete kaw moy samak la rek mo la wax faj'alhu nang ko def ra'isan moy sa kilifa wal tuf dana ñewon do bi kulli sabirin ci kep bepp aji soufay takun ko na nek nafisan bu fekkon top na njang mi deug nafisan mo fa nek way way way tax mo def nafis kon nak bu ko efacer na neena nafisan mo ci wala nek dedet da am jangum ben ben ak way takun nafisan de ak de nek ko am sol ku ganjaro manam ñi nga xamne ñoo la fete kaw bo ñey jappelen kilifa do te bokk da ñak nak am ñoo xamne mom seen mak man nañu war mal mak mo xamne xeyna amna xaaliss wala bokk na ben way mak mo xamne da ñoo tumu rang xeyna ñak mënu ñu ko war mal a neen ñi kepp ko andara fete kaw ci mak rek jappé ko muy sa kilifa ko am dara fete suuf nang ko ñewante yeeram ko nang ko ñewante yeeram ko batay na wakul man yaalu ko man na fere ko am na fa nek sama ko sa ne yaay wala sa serigne yaalu ko may la kaari sa serigne bu lay jangal la wala sa professeur wala yi mel non ko jappé ko muy sa kilifa ko am dafa sauvé rek moy ko xamné mom xeyna man na am sax mo la mak waye dafa sauvé ci walu am am dafa neew doore koko nang ko ñewante mais lool boko defé takul na fi sa na nek ko ganjaru ko am solo la tumil bul neena al awqat waqti ya ibn al ammi yow sama doomi bay tax bi binaw mi ci ay neew wala ak lek lek wa kusri al hammi at bari ay yitte yu amul solo bari ay yitte ay duggu duggu rek non la rubu ci ta amul solo non patay ham mo dara fi njaqay ne ko bul passer satan ak bul yak satan ci ay neew ak ay lek ak na yoy mum la tare wa kasrati rahati ak bari am no fly wal fudul ak tiaxan tiaxan jabaru jigen ni fi ak xewu sabiyet tiktok ya nangam lolu boko defé fatu harama ci sabo soosé ba dañ la xagn an wara leer ma al wusul an ay de ci yalla kep ko yalla la yité mom yoy bo ci nekké wax deug yalla dañ la dal ko do am leer do meuna ay de ci yalla wa haythuma kullimta fuñ la bëggé wax lo bil muzahi ci ay mborant wa wala mizahi ñaari ba ci ay mborant mborant mo ay tiaxan manam muñ la démé bu bëgg la duggal té wax wax tiaxan famil jengal moy bayi len fa nga dem bima ci famil jengal bima ci la nga xamne tuju sa bi def na lay ci fayetu ya ba ya sa yo sama ando an fuñu beugé duggé ci ay wax yo xamne bo ci xousé bo wëdul bakkar ngay am wala bo wax dé dula jurul ben jariñ néna lankal bayi fa wax jojo dem nga concentré ci lo xamne xamna né boko défé yalla fay xaj misal yaa du tok ñu bëgg la duggal ci ay débat li ñaan ay ka diw nangam diw fasene diw nangam nang internet ba diw defna li nangam nga xamne yi boko topé ben bakkar ngay am da la ci wax ba xaba ba ba jëw ci wala def ci lo ci wata def wala sos wala yok wala tuma wala nangam diw lañ bet mo ci jigen ak nangam jigen jaar nangam am nga ku ñi xawa ji ndiar nga la wa mo ngi yanu na mana nangam neena yoy fuñ la nangé bëggé duggal ci débat bobu neena bayyi fa lolu nga concentré ci lo xamne ci am tiyaba ci misal jël sa course rek tamé subhanallah wala astaghfirullah wala nanga suba yow lolou dañ la ci fayeto yaba wa kon suñu la namé duggal ci lo xamné xam nga li bakkar nga lay jur wala bok lay yak al dundu dong am solo né la bayyi fa lolou famé da nga jeng won gënaaw lolou nga dem ci lo xamné dëng ci ma amé to yaba lay melné xëjël gi fofu lay am ñu sokkandi ko ci mbokk yi ñu ko yoné xëjël gi ñun mi ñu ko won bu jogal ko ci bokk yu ñu ko yone day melni kon fofu rek jëm na sunu xeb katan and ak sunu neewu xam xam xam nañ ñam mos wala yalla nim jaaro ak nim wara léré man na baña léré no ñaan sunu borom tabaraka taala mo bo lañ ci fay aw yiw xasi rek ñong kay ñong ko don def ni tombé alarba nek ñaar fukki wala net ci wéru juillet inshallah bu fekke ci ati julit ni batay kon tay ji la alarba wara tombe kon tay ji la alarba momi tombe ak ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru tam xarit may wéru jëri ci at mi 1447 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: Mbokk yi ñi ngi diglu radio Benno FM ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu radio.

0: Benno FM, radio bi nek ci wétorom point bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport
1: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala khayri khadimi abdillah wa tanawi khadili fathil wa israh rabbi sadri wa fayni ma inna'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa majmu'atu ala sahbihi man len di nuyu len ziyara ni yeur islam ba sel bo bi len ndokel di wer nga xamne nek mo yeur sarar fayr yeur sarar fayr nga xamne sa bu ñu duggé xel yepp da fay dem ci santane ko nga xamni señ bi santono ko kep ko di am murid ta di ko jëm ci ak jant ngir xewal yi wasun borom defal yo xamni xeyna ci wër yi la gëna rañ ko muy wër nga xamni ci la tukke won way moy wër mi nga xamni it xeyna sun borom da do le ak di gëna fa li nga xamni defalon na waja ñu baxoon ak bu buñ tolé ci waxtu wi diko waji da ci ay waxtaan yo xamni yépp da fay delu wa ci lola benn ma waji jëf señ bi ak dundam wala ma waji ci jangayam wala mo waji ci ay jeexel yoo xam ne defar na ko itam ci yoon yi nga xam ne moom la woote woon te lépp ak defar ak yees na ci yoon yonente bi salaamaaleykum wa rahmatulah naka noonu itam gën a sampaat wala gën a dëgëral li nga xam ne mooy kenoy diine jërëjëf suñ mën taxaa kan ñu ngay nuyu bu baax a baax des yaala am mbégte ànd ak yow waxtaan yi waaye de sant bu baax itam mën a soxla am waaye ki nga xam daanaka liggéey bi yëpp moo koy koortene muy al imam Pape Ndiaye mboor ñi nekk ci barab bi yépp ntar yi boroon a xam-xam di ay gëstukat ak mboorem mi nga xam ne ñu ngi topp waxtaan yi kon ni ngi leen di nuyu di siyaar ñëpp comme ni nga ko waxee rek tembe noonu la incha allah c' est seeni waxtaan yi li nga xam ne mooy taxawaayu jigéen ñi nga xam ne ay morit lañ nga xam ne sëriñ bi ni doon defari góor ñi ko noonu la doon defari jigéen yi itam ñu am taxawaay ba am solo ci yoon yi nga xam ne mooy yoonu morit comme ni nga xam ne ni jigéen yaa gën a am taxawaay ci lépp loo xam ne rek lu yitteel diine la wala lépp loo xam ne lu yitteel société bi la ngir xam ne rek jigéen yi ci lañ bokk donte léeg-léeg ñu waxtaan góor ñi itam ak seen liggéey waaye góor foo gisee mu réussir ci lu bari rek ñaare am na jigéen ñu nekk ci ginnaaw moo tax itam mën nañ kon di tax mis di leen bàyyi ci ginnaaw waaye ñoom ci lañ bokk moo tax ñu daan dem boobu ngir indi ko fa seeni ci waxtaan incha allah taala si mën doxaagan
2: jërëjëf sëriñ Cheikh Ounah macha allah ci nuyoo bi ñu ngi lay delloo nuyoo te di la jaajëfal tey rafetlu bu baax a baax it ànd gi nga ànd ak ñun ci waxtaan yi kon xam naa dañuy dugg rek ci waxtaan yi su ba defee waxtaan yi tomb yi ni ñu ko bëgg a tegalee mooy sëriñ Cheikh Ounah dañuy dikkal ci ak laytaay goo xam ne da ci leeral nekk bu nekk lu mënta ñàkk maanaam nekku jigéen ci ab société nekk bu nekk lu mënta ñàkk waaye danañu jàll ci tombum ñaareel bi mooy sonne bu sëriñ bi doon sonne ci soxna yooyu yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ci di leen jàngal ak di leen tarbiya tomb bu mit bi nag mooy nekk ana yan saxiya ñoo gën a siiw yan jëmm ñoo gën a siiw ci soxna yi nga xam ne àndoon nañ ak sëriñ bi ak seen i taxawaay ci yoonu murit kon sëriñ Cheikh Ounah bisimilah
1: waaleykum salaam wa rahmatullah min jadid mën taxaa gan kon comme ni nga ko waxee noonu rek dañuy jiital benn tame it boo xam ne dal tayyi li ci am solo mooy def ñuy ubbil bunt ci li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane muy lu ma sa taxaw rek loo xam li ñuy liggéeyal moo xam li jëm ci diine la moo xam social la moo xam politique lee lépp jigéen da ci am taxawaay waaye wàllu gi ñu mën a wax li ñuy bëgg a waxee nag mooy li jëm ci wàllu lislaam ba mu ngi doogatoon ni ci jigéen ame woon taxawaay te continuer di liggéey itam ngir lu yaatal diine ja lu yaatal islam naka noonu itam lépp loo xam dafa mat a taxaw yitteel islam te loolu kenn mënu ci génne yoonu morit ndax yoonu morit nekkul lu ñu sos waaye luy dugg ci biir islam bi sëriñ bi ko ne xam ne saa ñu ma saan wax yoonu morit moom mi ngi ko daa tëngee ci al iman al islam al ihsan moom dara génn ci lislaam xanaa dee dafa demee noo xam ne dafa demee noo xam ne moom ku ñëw rek di liggéey ci lislaam am na mën xëj bu muy jël loo xam ne mooy nekk système am ba muy jël ngir yare système bi ak méthode bi rek moo wuute waaye dar génn ci islam bu ko defee ni nga xamee jigéen

malheureux la nga xam moy jaay ñak ndax goor ak jigen am na ci yo xam ñom ñoy ci bokk place ñom ñaar ñepp ñoy ci wara bokk kenn ko nekk am ci role bo xam dafa koy ziyatu ba ci manké rek bo wala fi melni ki bi li nga xam dafa ma ngi jaar tabax ndax tabax boko tege itam ma nekk lo xam na koy ko rété lu ma la doon tabax ba du mu reere ci lu ma mag mag ak lu ma na ar bu fekkee benn dér da ca manké rek man naa ma bëlépp dana ngi ci taxawaay yoo xam ne bu fekkee jigéen da ca manké itam boobaa noonu lay nekk tada bokk ci nga xam ne lu suñu borom bindee adina bi itam walanta jëre sunnatillahi tabadila yàlla lu mbind rek da ko wutal xeet lu mbind da ko defay xeet yoo xam ne xeet yooyu benn munu caa ñàkk ci la nga xam dañ koo bëgg a liggéey xama dit na koo dégg ci alqouran ngi waxee ne wa min kulli cheyin xalaqna sawjeyni xalaqna sawjeyni laallakum tadakkaroun lu mën a doon rek dañ cee bind ñaar kon nit daf leen e bind rek leen góor ki jigéen naa xalaqnakum min dakarin wa unsa nga xam ne kon ci la bokk da koy faral di misaale ci courant nga xam ni moom bana nga doxal dara mu dox rek dafa am ñu tuddee pilit ak moyen kon nga xam ne ni ci courant loolu nga taqari maanaam bëgg courant tàkk moom faw nga am pilit ak moyen kon lu ci nekk dafa am lu ñuy joué ba dee góor jigéen yi tam noonu la leen mbir islam yooyu nag moom jigéen daf koo jox beneen àqo ci loo xam ne jaaxili yee dañ koo tax mission maam dañ koo desaloon ginnaaw ñu leen la xamal ko ni kon lépp lu ñuy taxawal dañ caa dañ caa nekk ootu dañ caa nekk membre boo xam dañ caa am place lépp lu ñuy tabax itam mënoo caa ñàkk ngir bokk ci ñi nga xam ne ñu koy yëkkati ginnaaw boo xam ne jaaxili dañ daa dund ay coono yu nete mette nga xam ne koo defoon comme sa koro fompokaay boo xam ne duñ soxlaa ñuy jël fompo buñ paree dal di sànni jigéen dund ci ay coono yu mettee mette ci anam googu itam naka noonu bi nga xamee ni Serigne Touba ñëw na radiallahu taala anhu ku nga xam ne ni moom dafay représenté l'islam te lépp loo xam ne l'islam nangu na ko wala na l'islam def ba taxaw ba réussir ci lan doon woon naka noonu Serigne bi bi ñëwee itam même yoon woo wala jaar ngir woo tam di mën a réussir ndax dafa ñëw soosu ca loola moom dara am génnu l'islam ndax dafa ñëw ngir gën a dëgëral l'islam ngir gën koo wan nit ñi ngir li nga xam ne moo ci rapport mu bëgg koo yeetal ngir li nga xam ne moo ci évasé woon ci xoolu nit ñi ma ñëw ngir gën koo dëgëral gën a dëgëral seen i pas-pas sëriñ bi loolu moo ko indi woon ngir yeesal sunna si yonte bi alayhi salaam yi nga xam ne dem na ko daa ñu loolee dafa mel ni bu sa rëddukat nangan dafa évasé wu nga xam ni kër boo ca demee day am ñuy tuddee ay borne bi fii la tàmbalee fii la yem soo fekkoon islam dafa demee noonu wala sunna nag dafa dem ba yooyu dafa évasé wu ngi xam kenn mënatu koo xàmmee ci anam googu la sëriñ bi ñëwee na ngir yeesalaat loo taa bi nga xamee ni woote na woote ci islam ñëpp di womatu di ñëw moom ràññeet lu wut boole boobu fekkeewut góor ak jigéen ñun ñëpp ñoo ànd di ñëwandoo ngir l'islam itam noonu la tàmbalee ku wax xataari ko l'islam na nga wax jigéen ni nga xam ne naka jekk dañ cee yàgg dañ cee yàgg am ay taxawaay yu am solo def cee ay tardax yaar ay sacrifice mais dégg na ki deretam njëkkatuul ci l'islam jigéen la ki nga xam ne mooy njëkk gëm l'islam bi ko yonente bi wootee jigéen la mooy Seydatuna Khadija nga xam ne def nañ ci ay tardax yaar yu am am solo naka noonu itam bi nga xamee ni sëriñ bi woote ne yoonu mbërit moom tam noonu la demee am na jigéen yoo xam ne ñooy jaayante tab ko taxaw ci ginnaawam ndax yoyente bi réussir na woote bi ak ñi nga xam ne ñoo ko toppal waaye yéen mboolem ñi toppal yoyente bi ak jim yoyente bi ci boppam am na jigéen yoo xam ne ñoo taxawoon seen ginnaaw di leen jàppale ci ba tax ñu mën a réussir loola naka noonu itam noonu la demee ci yoonu mbërit kon loolu moo nekkoon tamit bu bëgg defee nañu indi sëriñ bi ni mu yittewo woon maanaam mbirum jigéen rek rawat na ci jàngal ko yar ko teg ko ci yoon yi nga xam ne mooy tax mu mën a réussir ci liñ ko soxla ci l'islam ku ne xam ne ni nit bi ko suñ borom xasee bay bind muy nit rek am na lu mu am na lu mu mën a apporter addine addina wala société wala sa biir ndool lu mën a doon maanaam daal nit suñ borom bind ko ngir amul lu mu war a def nit ku mbind rek am na masuwalee bu mu gàll ci kawam kenn ko nekk nag la nga xam suñ borom féetal na ko mu nekk ci loolu ca la masuwal yaam aju ñu yonte bi alayhi salaam doon waxee naa kullukum raain wa kullu raain masuulun an raiyati dem ba ko yaatal ba na ba ci jigéen sax responsable li ci këram ni mu war a taxawoo njaboot gi na mu war a jàppalee borom këram ci di taxawu kër gi taxawu njaboot gi seetal kër gi ak yu demee naka noonu maanaam Serigne Touba bi mu wootee itam loolu la xamoon moom dafa am masuuliya bu gàll ci kawam boo xam ne war na koo boo xam ne war na koo réalisé te ñi nga xam ne ci ñoom la ko suñ borom gàll mission boobu itam dañoo séddalikoo ci ay góor ki jigéen Serigne bi nekkoon koo xam ne yitte woon a lool mbirum jigéen ñi jox leen yitte ju ma sëkk xam ne itam

0: ñu wara am ci goor naka non même taxaway bobu lañu wara am ci jigen ba xayna bude saqafa mom l'islam ci limu waral di ci rañé lu goor jigen lu bare bari ñoo jaan lu bare bari ñoo ko bok comme niko alcorane sa ngay gis ba waxe li ñem ci walu iman wala islam wala alqur'an moy taxal ci jamus mborom le melni atafaduq le melni wor le melni nit ki famu bopam yoy yep da ngay gis mom da ci yamari goor gi nga xam non da cey tuddu goor dal ci sa li gene innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati bala aya be jeexe nga xam ni yoy yep da fa yo xam ni goor gi gene ñoo ci yam waye ko na xam na ni yoonu réussir ci la nga bëgg yoonu faju aaji ci la nga bëgg mom mi ngi tambalé ci ñi yéla ba sam ba nga yewu jar way ñu jàngal la itam wala ñu am dafa bokk ñu masuré yi nga xamni moy ñëkk moy ñëkk nga koy xamal ba noppi ndax xam ngi day melni moy lampe bi nga xamni mo koy ñëral bam xam fa mi tek tangam da gi na seen do wax ñeen kan yo xamne buy digal talibé na li la leen denk ak na ngeen jàng na ngeen wut xam xam rek wat na lu jëm ci yi nga xamni ki moko mala defal bopam moy liñ tuddé fa ilahi ko nga xam na ni nam koy digalé goor ñe naka non la koy digalé digeen ñe xamne ben dengan bo xamne ci dengan yi ñeek la bok inna wa minni ila jami'il muridin wal muridat nga gis ni leen ni mo insisté manam taxaw ci ñoo nga xamne ba doon defé on muridin la xéer ñu man ja digal faani bo ba ñepp lañu dugg ci biir muy goor ak jigeen comme dafa alcorane waxe xul leen momina ya khudu min as-salihin dene ci mo fasal na bu ci yemon rek boba digeen ni dañuy duggal ci biir comme ni waxe ya ayyuhal ladina amanu wa am wa tu beral len ni qul lil mu'minati yaghfiru min as-salihin waye seen bi demi wax yon dafa wax ni mi ngi bayiko ci man jëm ci mbolem kuy murid muy goor wala muy digeen salamun tayyibun ya'simul jami'a min al-maridin wal maridat ni yo bo xamni dañay ñaan sun borom mu musal ci ñepp ci setan yi goor yi digeen ndax ni amé an murid wala wal maridat ño xamni ñoy jox ta yalla kep ñor leen nak non da amé an murid wala maridat ño xamni yaq kep mo leen taxajiko wa yudkhilul jami'a fi salamati wal afiyati fi dunya wal akhirati bi jahi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa barik ko non do ko ubbe mi no pen dengani mo neki ni ne amma ba'd fa inni amartu kullu man ta'allaqa bi wajhi llahi ta'al karim bi ta'allumi aqaidi wa tawhidi wa ahkami taharati wa salati wa siyami wa ghayriha min kulli ma yajibu 'ala mukallaf ma ngi digal kep ko aji ci man kon fo mi wax ya aji man goor ni jigen ni la nam ma ni indi al mawlidat ci ñal ben nga mo re xamal ko ñom dañuy dugg ci bir ñepp nañu jang tawhid ñepp nañu jang atay lab atay julli ak wo ndax nam ko waxe ci benen barab yalla gennaw lim bi kawal ci mukallaf bo demé ba ñeñ la xam la koy jëñe la koy lor moy bu gëm yalla gennaw bi jëro la ci top nak moy xamlu li nga xani mën ta ñak ci faraté yi dine sombara ma'rifatu ma yuslihu bi fawajid al-ayni jami'an fantabi kon sëriñ bi ko aji ci mom li la denk nga xamni kon li da cey yamale goor ak jigen jang mom ba xam seen birum diine li jëm ci walu tawhid li jëm ci walu fiqh muy goor ak jigen ñepp la ci yamale kon ko waxe te ci ba inni takafaltu lakum walakin nabi tawali fa yakun fi jami'u dhalika wa shi Allah ta'ala al-karim amna nak lo xamni man mako togo warlu ko sama digeenté ak yeen moy na leen defal ay talif yo xamni da ngeen ci mala jaar ba jang ci lolu mo wax to ko ne xamne lam ndek bi ndaw la bokkeri bi ñi faral di ndek tambale ci lam bi de moy rasul sa xaar mom ñetti xam xam yi la boole ndako tambale tawhid de fekkari ci digi bi de sa fa gofi mujga am bo xam dafa be walu tawhid gene moy lu melni ki umul barahin bi nga xam dako waya to de ko mo wahibul qudus mom nit ke soxle ci walu tawhid lepp de mel nako fekk ak yenen mo xata ali bari bari yo xamne bo de me ci jawam na ngi ngi ci fekk li nga xam dañ ko dajale na ko la itam bo xam da ko bel ci walu tafaw muy lu melni kama tali ko jinan ak ye bari bari yo xamni itam daf ko don bel yo xamni ci denga ay talib ben mu ci denga talib bu goor wala mu ci denga talib bu jigen ye ko ne xamne ko serign bi da ci soxlo won da ci wo won ñep nga xamni bi yete won gol nit ci di talib ay teer yo xam dañ ci mëna jaar ngir mëna xamé seen diine lu ngat gat fa ñu xamé lo xamni ñom dañ ko mëna jaar ni seen birum diine na ko la itam da ko yete won ci walu jigen da ba nga xolé taxaway bo nga xam ci mbir bo amon manam ki di taxaw ba jigen ji lepp lo xam dafa aji ci ñam ci lo xam islam mo bokkalaj moy jangal len yar len do ko ñëk won ci ñi nga tuddé wa barsa xam nga ñi nga xamné ñoo nekkon moy ñi nga xamné ñoo nekkon ay jigéen bopam féré ci kër ga man na ñu joxe misal bu démé ba ci gëna sax misal dina gëna leer ci ñu bari bari inshallah wa amna ko ñu wax Cheikh Omar Diop nga xamni moore saari xal won ci serigne munaf lañu mas no ko bind leer bo xam na ko jaa seen ni mom moore saari xal to ko ama am solo bo xam na ko fete won serigne bi da fa masala ci serigne bi ma wajibatu sawjati ala zawjiha xam serigne bi nak bu ko len ci talibe yi masana laaj leere bari ni tontu bay def moy li yaatu moy tontu bo xam na ko def lu melni faaru tiere wala faaru ndengan bo xam ni ñeen dañ cey mëna jëri ko seen bindu tondo mom seen bindam bindu da ko tudde mitahul wuyub fi jawabi khillina wa majub ma nga xam bare beton manam ci la ñow na nga xam na ko don tondo manam ci lan may waxe fi jigen wala may walgo fi jigen manam ci borom kërëm de ko xamal ni boko na ja borom kër yi war na jangal jigen ndiyen warna jang bu fekke way giram jangaloko itam bam tabi ci loxo kon nga xam ya jero responsabilité xamal ko bu ba defé néna warna ci soxla itam mom tam mu jangé ci borom kërëm ci lepp lo xamni rawata bu fekke borom kër li dafa am compétence ci man bo jangal da ngay gis gor ñu xamna da nga lu tanni seen soxla mom tax bu wor lu ñew ñew nak wax da warna man xam mbiri diiné ba da ca mo da jaxal fon la mu ñëw di collège da mo mana un compétence ngir man ko bo jangal na da ko fekke borom kër gi nekkul ko jang nak bo boba borom kër gi man nako wutu ci la jël ko borom xam xam ndax jang xam xam ak laaj ñoo and tasalu ala dikri in kuntum la ta'lamun ne bo fekke monoko bu fekke tane bu beje boba nako lajel borom xam xam bu ko defere ngi ci ubbe ngi ñoo xamala ko fonde alladhi taftahu ila ma'rifati hukmi shari'ati fiha wa digene tam leer mo am yu leer mo am point yu sensible yo xamne mo dem diko laaj ko xamne xamako wala ko xamne xeyna jangal yi sekk mo leer mo xawa jafé ndax leer mo am yu mbeugal yo xamne wax deug borom kërëm moko jey gane jige tam mo ci gane yalla itam bu ko defee yu mel noonu léeg borom kër bu wutu ba ci maanaam ci laajal ku ko xam lu ko ci tontu mu tontu waat ko ci loolu wax dëgg dana ci am solo ci la ko wax nag ne bu fekkee itam maanaam mënul loolu nga xam ni mënu ko wuti ci laajal ko borom xam-xam kon booba dagan na ci jigéen ne muy génn di jàng ci keneen wala mu am koo xam ni ku fegu la bu ko defee lu soxla ci mbirum diineem dana ko ci maanaam gàggandi bu ko defee Serigne Touba radi Allahu anhu ci ak njaal bee na moom moo doon jàngal waa kërëm ñi xam ñooy soxne boppam nekkoon ci kërëm moom moo leen daa jàngal boppam rawatina afan tukki géej ñu ndax ko ne xam na ni yoonu murit bi mu ko wootee jaar na ci ay marxala afan muy dem ci tukki géej ñu ndax muy tàmbali ci 1883 mbàkki kayoof ginnaaw mu jaar ci mbàkki bawol am fa ñaari at ginnaaw mu dem darussalaam am fa ñaari at ginnaaw bi ci dee ñëw Touba amaan na fi juróom-ñaari at nga xam yooyu yëpp jiit na 95 muy dem ci géej am na ko ñu wax Serigne Mafal Fall binoon téere ba am solo boo xam ne indi na ci lu bari bari mais ma waxtaan ci diggante Serigne bi ak soxna Aminatou Ndo mi nga xam ne mooy wayjuru Cheikh Mohamadou Moustapha ma ngi cee nettali xe sa boo xam ne day xamle rek Serigne bi ni mu yittee woon maanaam ci jàngal waa kërëm ak itam di nembe ko seeni niveau maanaam seeni tolluwaay ci wàllu xam-xam wax na ne soxna Aminatou Ndo nga xam ne ci njëkk génn jamono ci bi Serigne bi di nekk Touba la ak yu njëkkee rek ak yu njëkkee ci bi mu sànjee Touba nga xam ne ci la bàyyi ko daal salaam ñeeg moom jaar yooyu ci la soxna Aminatou Ndo wàcc liggéey wax na ni am na ku kenn daa wax Serigne Kolki mooy Serigne Mohamed Mariama Diop nga xam ne daa faral di seet Serigne bi lu bari wax na ni bi soxna Aminatou Ndo wàccee liggéey mu yónni ko ñu wax Abdoulaye Sy nga xam ne dafa ñëwoon di ko jaare soxna soosu wax na ni bi mu ñëwee ba toog ci kanam Serigne bi dafa jot li ko benn aliwo daal dafa yóotu benn aliwo boo xam ne ma nga seetu ko mbind daal di wax Mohamadou Mariam moom Cheikh Mohamadou Mariam Diop maanaam di jaay bi ñu wax Abdoulaye Sy moom moo ko yéenoon Mohamadou Mariam Diop moo ñëw ci Serigne bi daal di yóotu benn aliwo dandi ko mo xete ci sale ni ko don jang be bind bind mo ko jese won xamni kon serigne baye soxna am don len jang tere ci sale nga gis lolu da fay wone soxna ni mu jang baye won nga xamni ni binde ci ali woni ci di ko tek ci ay oumam di jang ba mokal serigne be non la yenda binde len leson xam xam yi nga xamni ri sale non ko don binde ci ali wo mako don jang ba nga xamni bend bind mo ko jese ma dal di wacc ligue e xamni serigne be dem amna ganti tam na dafa bari maham yu tegu won di ko ba mën ko ne len jangal bopam itam wax nañ ne mi nekk ci kebe ji sax le rek daana yonne ñinga xamni ñoo gëna jige digeen ña rawat na ñinga xamni serigne bi wol na len ñu doon ñu fego lo ta den do talon seen bokk serigne bi daan len digeen ñu len di jangal manam ñu continue ci di len jangal ak di len jax ndax ko ñu wax señu abdou señu habibou la ñu gën ko xam ci balla maam soxna nga xamni kenn la ci goor serigne bi mbokale ci soxna fatima duma mi nga xamne moy way juro serigne badiou waxe serigne bi yone ben lettre bi mi nekk ci ki geegi manam diko ci fagn manam ngeen mo jangal soxna fatima duma maduma mo nga xamne kenn la ci wagaram waxe lettre ma nga wax na ko wa shahid ya akhi ahmad fi ta'limi hana nga farlu ci jangal bi andani kuntu uridu dali ndax man lol la bëgg ci ñom li jang wa safa'tuha ma kulli ma wajaba alayhi min al-huqum li anni ra'in anha wa ankum era ma la wax fa ci na ma def lepp lo xamne war na ma sama digënde mom ci ay ak ndax man di gërem na ko gërem na leen nit yeen yi nga xamne yeen may taxaw dina ci jappalé ci wal liggéey bop bu défé ñu tang rek da fay dem bu yaato yaato nak ndax ñi nga xamni ñuy digeen ñi sëriñ bi yar dañ koy sédé nak mom ci ay étape amna première génération algérie l'awal mo ñi nga xamni jita na li jitu rekib geej mo ñi nga xamne ay mag la nga xam da naka man nañ ni ay wayju lañ ci sëriñ bi wala ñoo way jëlam ñoo xawmaas am yi niir de algier sani moy ni nga xamne ñoo nekk ci ginnaw tukke ge jëlam ak ni nga xamne ci ginnaw loolu lañuy nekk de algier faris waye man nañu teunk rek indi ay sax ci yaar ñoo xamne ñoo bokku ci génération bi nekk ba nga xamne woon seenu mourid wala seenu tariba dafa doon lu am solo seen bi seedu ko waye ñu liggéey seen bi am jey taxaway yu am solo ci seeni taxaway man leen ci jéru ko melni soxna ande ñay mbacké nek sax fi tan awima wa mawqif wa ma'ruf fi al-muridiyya sona ande jay mom la al-qadi mamar ande sele nga xam moy wajju serigne bi mom la ñeek wacc garam mom mo ñeek moju yi tam taw ni bar nak bo dañuy jappal ni taw mamar ande sele man nañ koy jappé mamor yar way ki nga xam moy taw ga ge serigne mbacké andal nga mom sona ande jay moko jur mom la mamor ande sele ñeek am da taw mo ci wala ngara dem ak ndaw don dem on na ba am soxna sax do fe baye ko waye jëjë fe baye ñëbot mom passé ba mom soxna and jaay ñu koy xamé ci ni ñëwé kër mamor and sëri ndax mamor and sëri ni ko dañ ko mayon soxna momay ñëkke mam and jaay ko loolu fi yagga xey daal yi nga xamné ngi koy ngi rafetal ak rataal ay digënde soxna and jaay mi dañ ko mayon ñëkke am ko xamné dañ ko am ko xam nañ ko la batal mamor en sey ba jox ko janal yeepp bu ko digi nga xamne ci la wara wacc nak yalla do dal lu melni tanku war dal digeen manam soxna ci ñewut sona ande jaaral secret bi daan ko ngaman kon ngaman manam serigne bi ab digeenam la ara mu mako tay tam ñu tok dara la bo fekke soxna na man mom man na ma def tanazul ci jande yeepp bu ko defé manam nga xamne manam mom miñ maye ndek mom lañ fa mur ba dem kër mamor en sey mom lolu mu ko ñi ci kër ono bo passé ak bëgg lu baax soxna jaar yi mi nga xam ni ñeñ ñaar ñoo bokku leen yeen ndax foona ndu ñeñ ko ci dé mama sawaru mi day soxna jaar taw wax na ni soxna jaar bi du ko maam ante jaay sétlo mu nekk ku baax ku am biine ku waye fo xam ni tam ci jigen lepp mi ngi ci mom wax na ni mom moko dox bu ñew kër mama lan sëri nekk wité manam nekk ci wéra ñoo ñu ay tanit lañu ñi gëna ci yu jaang jabo tam muy maam sia ante ay sëri ñaar fi mom mo len bolé serigne touba ni len sen magi bolen ci kenn ñek gis na ni metal la way tam moy ki nga xamni mom mo taxaway sen wayju ci ginnawam da ñu gi neete dafa sa bu sey bo bi nga xamé mama lan serigne mi bëgg wacc liggéey nga xamni mi gi ci tedday bu mu ci dafa bo serigne bi sé ko sama soxna ande jaay mi gi nekkon ci mi ngol lu indi lek ba tollu ci bu ndëri fekk moy waxtaan serigne bi mo taxaw fofu la lay dégg mu koy dénk jabot gi ak diko dénk ginnawam ak yu jaaju mam de gelo ci la xamne kon ki dal moy wa su sirra bi ay de gina al walu sirra bi ma xamne kon li baye yoron ta mama dan sey ko nga xamne ne borom xam xam la won xari la won nitu yalla deug la won ko ñu ko génne ñu bari bari la bi mu déggee muy dénk sëriñ bi ak ni mu ko wóore ni mu ko doon dénk ginnaaw la xam ne kon kii mooy xaamilu sirri abi ci la gaaw dem ci ay doom di dem bu leen kenn njëkk ci moom loo raaju sa maam si ànd ni mu téeree aju ci sëriñ bi jébbale ci moom déggal ko gëm ko avant sax muy woote yow nomorit kon lépp mi ngi sawa ba ci soxna soos maam ànd jaay noonu la nekk woon taaliba bu dëggu ko bëgg sëri ko bëgg sëriñ bi ko fonk ak taalibam ko am ak dogu daa ko yittee waxtu ba nekk itam moom nag nekkaale ba ni sëriñ bi ba ni sëriñ bi nekkee njaayam taxaw gudd fa ndax moom surtout mamorand sëy la sëy ibrahima wañ ak moom mamorand sëy mooy waydiram nga xam ne ku gudd fan la ba bi sëriñ bi nekkee njaayam wax ni jaay année 1917 yooyu ci def yi bàyyi ko bi ñu fa bàyyi ko sax wax ne sëriñ bi moo dénkaani ñu yóbbu ko deqali maanaam ci mamorand sëy nga xam ne foofu lañ ko dénc des na leeral yi nga xam si bi daan ko bindi yéta muy ñëw ci maam si xam ne leela daana ko ci laaj daana ko bindi leeral wax moom na mi wax ba noppi daan ko nuyul ma al umma al walidatu wal oxt ñu ci namm soxna faati soxna faati soxna anda sali xam nga ñu wax soo soxna anda sali koo xam ne maamoor anda sali mi ngi ko tuddee way juróom bi jigéen soxna anda sali kan nekkoon rek ki maam si ànd waa ne sëriñ bi daan ko bindi leeral ba noppi di ko nuyul soxna si mooy soxna maam anda njaay ci jëm boppam na ko nag soo nga xam ne ku ko yittewoon indiram la bokk na ci jigéen ñi am taxawaay yooyu itam ba tey ndax bu nee génération bi njëkk ñu ngi ci namm ñi nga xam ne moom ay mat nañ ni mat nañ wayju soxna si mat nañ wayju sëriñ bi ak soxna Faati Yete Diop ci la bokk soxna Faati Yete Diop nga xam ne mi ngi bokk ci waa Kwek waa Kwek ku ne am xam ne sëriñ bi moom nag a jekk itam nag dafa jëlee ci waajuram ñoom bañ mësaani jël soxna dañuy seet kër goo xam ne këru xam-xam la këru diine la këru alquran la këru wan xam ci dafa jukkal fa lañ daay jëlee soxna Faati Yete Diop mooy wayju maam Diarno maam Diarno Birahim Njaga Yete Diop ku ñu wax Njaga Yete Diop mooy wayjuram mooy baayam bu dee yaayam nag moom da ngay dese waat ci kër maaram ndax ko ñu wax soxna Hasatu Mbacke du doone Ahmad soxna Bousso mooy wayjuram nga xam ne ko nag ko ne xam ne lu kon baayam moom ci këru xam-xam la jugee maanaam ci diine muy kër maxtaar ndumbe ñi nga xam ne ci waa Kooke la soxna Faati Yete Diop moomu ko amoonu taalibe la ko dëggu wala ko fonkoon sëriñ bi la moom itam xam na ni maam Diarno moo mag maam si ànd waaye moom it dañ wax léegi ci soxna ànd njaay rek moom itam bi nga xamee ni maanaam sëriñ bi moom mooy ndonol maamoor ànd sëri moo tax mu sigal maam Diarno moom itam mu teel a takkoo moom nga xam ne maam Diarno bi muy takkoog sëriñ bi moom itam ko ne xam na ni fekk na yoonu murit taxawgut wala boog sëriñ bi wooteegul yoonu murit te sëriñ bi daana ko wax yitam naa lam yu xaalif nii fii si xalili wala kibari wala fii kibari ñoom day ñoo xam sëriñ bi ci boppam moo la yeeral boppam wax naa maam Diarno mës la wootee man di ci ak ndowam di ci ak magam itam nga xam moo nekkoon bras droit bu sëriñ bi wakaana xol da ko ay man te yëpp itam boo xoolee bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko liggéey ñee seen wayjur yi jigéen ay jamono bi sëriñ bi nekkee ci tukki bi yéegee ay xibaaram dafa ma soo dog maanaam sëriñ bi daa faral di yéeg di bind am jamono boo xam ne dañoo toog lu yàgg-yàgg dégguñ ko ba ñëpp tiit ba am ay rumeur yu jóg di wax ne maanaam sëriñ bi daa faatu maanaam tubaab bi dañ koo faat dañ ji nekk ci ak jaaxle ak tiir lool bi nga xamee ni maam Diarno àggoon na ci ak tiir daanaka ba xawoon tàggu sabon bi mu gisee wayjura mu jigéen muy soxna Faati Yete Diop moom moo ko dal daan di ko da saxel dal daan di ko sëriñ bale li ma wax te gisaguma ko moom daa gën a gëm sax ci nga xam ne moom daa jàkkaarloon te sëriñ ba xamaloon na ma ni bés ba may faatu ba may tëral ci bàmmeel loxom bu tedd boobu ci damay tegee ci bàmmeel allahu akbar loola ma xamee ne kon sëriñ bi dana ñëwaat nga xam ne yéen ci wax yëpp amu te nam ko waxee itam noonu la ko sun borom dalaay ñu ci mawxifu ku ñuy wax soxna Pend Buye Diop soxna Pend Buye Diop nekkoon soxna sëriñ Ibrahima Mbacke mi ngi ko doon a xam ci sëriñ Mbacke Kadio sëriñ Mbacke Kadio nag moom amu Cheikh Al Khadim la maanaam moo nekkoon bàyyam ba ndox Mbacke Kadior doomi maam Balla la sëriñ bi nag bokk na ci la ko suñ borom defalee tawfiq moom bi mu wootee daa fekk ñoo xam ne moroomi wayjuram lañ ak ay magam ak ñoo xam ne ay yaayam lañ ñun ñëpp dañ ko boole nangul nekk ci ginnaawam def seen bopp ay taalibe def ko fang def ko muy seen sëriñ ñu may njëtt a tuddi ci soxna yooyu rek loolu misaal la ci waaye ki nga xam ne suñ Mbacke Kadior ñu gën koo xam ne suñ Ibrahima Hassane fii woon Kadior mooy bàyyi suñ Amar suñ Amar Mbacke mi nga xam ne moo juróom suñ Abakolos mi nga xam ne ñoom seen kër ñi gën a mag ci yow nga mën a yàgg nañ fa génne nga xam ne kon doom yi mbambal la mo mamo dañ sëriñ ñoo bokku wayu sëriñ bi daan ko wax sama bay dama doon ci ñi déggul sëriñ bi gëm ko lool la dénkal lool nga dégg ñu ko wax manam ci soxna pend jop may ñu bari mu ngi bénn yu def wa khara yu fi muridatahu sawjata ambi pend jop na mi fi dénk ki nga xamné ab talibem la waye soxna bayyi taxam na ñu ko da wax ci am soxna pend jo soxna pend bu yeejo lañ ko da rakandere bu yemaytu way jom bu digeen awale ki bi sabri mom la doon denk reey mi wax na awale ki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yakhir laki dumi ala tawbati bi ijtihadi wa la tamili li siwa rasul ko denk ko denk ak mañ ragal yalla ko denk itam fo fu tollu muy muy tuup anda farlu ak top borom gëram ci bari bari yo xamni denk nga wadi ay beyi di xawa takula mom talibu serigne bu deggu won la ko xamni it wax deug yalla liggeyal serigne bi lo bari bari ko yitte wo ay mbiram la ba jamono yi nga xamni sa wax ni serigne bi ko la xamna en tollu na ay etape yo xamni day jek jek rek manam genn dugg ci Allah bi beru nit ñi nga xamni day bëgg di wé ci ay barab yi sori da bari bi manam yi nda sori ni bëgg manam moy wét man di jaamu yalla ak setan dal ak tariif ak yi nga xamni wala def wax na ni soxna si mom jaralon nako mo soxna ben bu yi jox dara togg aw ñam lo demé ni ka la nga xam lay dugg ci Allah bi demé na ba min ba bi nga xam lay seen bu ma sal yeen fa lay ñam dugg Allah bi ci képar yi bu ba defé fekk fa seen ba baxo beru mo dal koy jox li jëm ci walu lek ak nan ak ak ndox mi nga xam dafa soxla wala le ngir wala bu ngi demé yi yep la na ko def waye bokko na ci yi nga xam ñoy ñi ka jaayande fe ko xarim dako wonde dako dako wonte wul nak ak da ngay deg ñu na jiyen borom ka moy serignam deug la bande serign bi lele ngi daana jébal ci manam ba mata joxe manam mu jox ko waye bu ko joxe borom ka ba nopi tam dako wul bari wana ko naga top ay ndigalam ci lepp lo xamni xana yalla waye jëma ci serign mom jiyen daana am borom ka ba nopi jébal ci mom waye digeen daal jeebul joon dem ba ma am borom keur mu jox ko ba la ni wonan ko nango degal kon ni nga xamé non la amé ci soxna kenn joom mi bo rege biir ne nga sama ko jaw na ko wal taale bi an jihadan niswati fi ta'ati al aswaj duna biyati nga xamé non jihadu digeen lepp jihad moy top borom keur moy fa hayzuma zawjun radiyan zawjati radiyan rabbuha bi ni'mati amma yasala gadan ha zawja nga xam do ko jaxamal ak jigen dal bu fekke bëgg na am ngeerumul yalla fiñ koy fakko benn buntu la tamay mo am ngeerumul borom ngeerum bu ko amé dal am ngeerum sunu borom waye soxna pende jo mi mom wax deug yalla ku bokk na ci nga xamni ñoy ñeek jébal ci sëriñ bi waye ko liggéel am solo la nekkon ko amuk deug waye nekkon ko dobu yitam jappale ne sëriñ bi ci lo bari bari gina ba nga xamé rawana daawul tay di rew yi jitt na fa mbatti lañ wax jamaane ma ka jamaa ma dugga le metti wona lol dundu ba debe wuton non ndax bay na ni dundu ay jamaa ya xamne jamaa lay bekkol la wax na jël bi ni mo ni mu metti nga xamne amna ci yo xamni goor sax muñ ko defay metti joom waxuma la jigen te teewu ci situation yi wax na ndan taxaw ci wetu sey mbir ba jappale ci lu bari bari amna soxna yo xamne sama taxaw ba ñew ci ke sey mbir amna ñi wax ni soxna aminatu joom mo bo la soxna aminatu lu ba ñew ci ke sey mbir ginaaw yalla mo soxna faari ko re tuwe bokkal nit ñi nga xamne ci ñi jitu ñi jaayante serigne bi la manam jéppul ci mom waye bokkal nit yi gëna dëgg yi ak talibé momit mi ngi bayiko ci kër go xamne kër xam la kër diina bu ñu xamne di ka jox mom mi wax na mi jéppul ci serigne bi fukki ara ñata la mako ba xol nga xamne ñu bari té ba ñu tollé ci ñi yité wo may tabax seen revenir wala baax na ñi fa tollu nga xam daana bu ñu yaako won seenu yaako ji ko mi ngi tambalé ci jamaa yi nekk lox soone ci bi ni am fukki ata ñatt lañuy jébalé sëriñ bi dëggal lool nak boole woko benn jaaxaan wax na ni boole jigen ñepp boole bokku ni ñi ñëk jaayante sëriñ bi wa ta'taru min awa'ili man bay'at ash-shaykh al-qadim radiyallahu anhu min an-nisa'i khatibatan wax nañ nak mom dafa gënte ci sëriñ bi dafa gënte dero manam ci sëriñ bi manam diko bim xeyé ci lako top manam bañu fekk combat ka yor bim jébalo ba no sëriñ bi digal bu ma delu wat waaw ne lo ayon dafa xawone ñak sabu ci serigne bi da ci demo no xamni amu ci won sabu waaye ku téere bëgg moom itam di beddee ko la nga xam ne daa bëggoon rek sax ci jaamu yàlla ak di liggéey sëriñ bi nekk këru tarbiya. Ndugo sëriñ bi digalee ma dellu naxam daa bëggoon di féete sëriñ bi kaayo ma ne féete joom di tarbiya moom loolu la bëggoon. balaa ma ci sànni koy tuumaan naa xel mi daa ndaa xaw a diseeg wérut xel mi daa disee neex ba mujj dañ koo beddi fa ma nekkoon moom ak waa këram. wax nañ ni daa nañ ko tuumaal di ko wax yu nekk naa jinde da koo jàpp ak yu mu noonu ba mu àggee ci sëriñ bi sëriñ bi ne leen dara jotu ko ak taali bi def ko jàpp ak bëgg ak bëgg suñu borom maanaam bëgg yoon bu baax ba des si waat ne ci sëriñ bi beneen yoon bi mu ñëwaatee sëriñ bi daal koy digal mu delluwaat toog ca su wetu borom këram mu daal di topp ndigal daal di delluwaat. boo fekkee na mu am benn doom waaye wax na ni ba mu delluwaatee ci borom këram dafa am doomi ñaareel waaye bi mu jëlee ki nga xam ne mooy doomu ñaareelam. jëlee ñaareelu doomam yàlla daal di ñaan baat ni borom kër di wax dëgg ne mënatu ta rokk di ñaanee baat itam dafa dogal ni moom wax leen ko neexal na fay liggéey sëriñ bi daal di war nag dogal daal di li ma desi ci àdduna mu fas yéene mu ma liggéeyal geneen góor te nekk ci doon geneen góor mu may yéef ko du sëriñ Touba pare naa ci fas yéene mu ma liggéeyal geneen góor wala nekk doon kenn ko du sëriñ Touba ca la gardaay moom ca taasare la gardaay daal di wasi Touba ngir fekk sëriñ bi. boo fekkee ne sëriñ bi bàyyi ko ba kon mbàkki ko jël ko njëkk a fekk waaye nag bi nga xam ne loolu am na boo fekkee ne sëriñ bi mi ngi Touba te boobu mi ngi woon ak ñaari doom nga xam ne kenn ki dafa toll ci parental mu koy nàmpal ndoxoo boot ka yéen mu jàpp ci loxo bi doxal moom wasi Touba toog ku ne xam ne ni booba Touba ni mu bindoon bari na góor ñoo xam ne sax ñi mu wun waxuma daal jigéen ndax boo niyeree teere suñ mbàkki Mohamed loo boobu xam Touba la situation mel woon yéeme la yow war na jamono yu ko sëriñ bi doogal fenc nekkoon nga xam ne booba àll bu ndëm kërées la bàyyi ay garab yu rapporo yu ne man ca làqu bari woon ay xeyti rab yi àll lëndëm nekk kii boo xam ne man situation bi kenn mën la koo nett na may woon nga xam ne boo àll la boo xam ne néewut ñi ne moom jamono yooyu nag ci période yu mel noonu maanaam ak jigéen nga xam ne yaa ngi yor ay xale yu ndaw di dugg ak moom ci àll bu mel noonu ngay fekke sëriñ bi ko ne xam ne kon kooku wax dëgg yàlla borom pëstéesa waaye borom dog la ko amoon ak dog la koo xam ni wax dëgg yàlla ñi bind ci wàllu gii baat na luñ bind ci moom nga xam ne daa wut néeg néegal ak di yeexantal dara ci mbir sëriñ bi lu mu ko mosaan di digal daf koy daal di toppata di ci am lu muy jeexi jaax waa na jamono yi nga xam ne ndox ñàkk na lool sax nga xam ne boo koy wër na rafon na sëriñ bi daana ko yéen yéen ne leen ko wut loo am ndox nañu boo xam ne wax nañ ni dem na ba digalootukaay ba mu gis ngay ne boo xam ne mi ngi tëb wut si ko waaye faariwu ko maanaam yëgatu ko yaramo sax ni ngay néew ba jëm si waaye na dogg gam amoon ak xam ni maanaam ku nekk ci yoonu sëriñ bi moo dee sàmm moom moo tax faariwu ko sax moo tax gay ni wax nañ ni ndéppo ko daar loolu waaye ku ni mu amee woon taali rek ni mu toppi woon sëriñ joo ak ni mu ko déggali woon yéeme na wax nañ sax am na liggéey yoo xam daa ko da ko daa liggéey maanaam ànd ko góor yi nga xam liggéeyu góor da ko daa liggéey dee rek mais jigéen bu man góor la am na mbokkam moo xam ñëpp bokkale fa ñu naa ko soxna benn la touré bokkoon jigéen sëriñ bi nga xam ne mujj na dugg fii en semaine de cheikh wax nañ ni enfant mooy bàyyi ko mbàkki ko jël wax nañ loolu yëpp ci ay jëlwaayam la ay taxawaay la moom soxna soosu. ñii ci soxna aminatu loo mi nga xam ne mooy wayjuru sien mohamadul moustapha ak sien mohamad lamine baar kooku mbokk na ñi nga xam ne ñooy njëkk sakara ji ci ba mbir mi di laaj bakkan sax ñoom dañuy jeex bakkan moom bi muy ñëw ka sëriñ bi ni mu jaayantee rek ni ma jaayandee rek nga xam ne kon moom dafa jël léppam jaay ko maanaam jënd ko yoonu ànd ak sëriñ bi jënd ko ak murit wax na ne li nga xam dañ ko joxoon maanaam muy li ñuy tuddee ak can ngir mu ñëw ci kër sëriñ bi ak li ñuy tuddee ay yóbbal yi nga xam ne ay mbokkam dañ koy jox maanaam ngir bu ñëwee mu man koo dimbali koo ci kër gi wax na ni yépp la jël takk bam jekk mu ñëw jébbal ko sëriñ bi ndaa ni ko dama koo jébbaloo bi mu waxee sëriñ bi dana ko inna ma uridu mink ma yurida haulaay rijal ni ko ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ay góor am na ñuy wësi xam nañ ni ñuy wësi man xam naa ko waaye liñ bëgg rek nga xam ne man ni moom laa bëgg wax na ni sëriñ bi da ko doon ni ko haulaay mu yuriduna laa yuriduna illa allah wala boog ci ne ko mustaxribu ni di nettaliwaatee ma ne ko ñii day ay taaliba ne yoo xam dañooy jóg jaar ci yoonu soobu nga xam ne dara da ñoru leen dulsun borom dal yàlla rek lañ bëgg na siina xoola tatul li lee seen yaddo lee seen yaddo on rek boobu mbir xoola yi wala si yu yu doon a wàcc ha baatu iraadu tu wàcce nay foofu la bàyyi ko sëriñ bi daan waaye soxna si ne ko ana maa uridu illa maa fii xëy daa ka wari dolla ni ko may wax dëgg yàlla bëgg ma rëdd loo xam ne sa ngërëm mi ngi ci ngeen mën sun borom bi ngeen jëf ndax am sëriñ bi la ma taana bëgg mooy ngeeramal suñu borom nga xam ne boo amee ngeeram rek daal di ngeeram la suñu borom nga xool boobu doog xam bi maam nag wax nañ dafa sapa moom soxna amin te loo nga xam ne ca dem yi njëkk yi la wala boo ci jamono yi tuubaa yi njëkk yi la sëriñ bi daa mase ñëw am mel lool wax nañ dajee leen ba ñëw man ngeen suñu borom dama soxla sama bakkan la bëgg a jël muy tolluwaay ba xaw a doy waar ni leen waaye nag nangu na nangu na ak jotu ku ma la jotu ci yenn li ma mën a àggale liggéey suñu borom yi ma def ko soxna wi sol dal di jóg daan lu ko jekk naa lu ko naraaral la nga dal ci sama kaw sëriñ bi ni meloon ni mbindu woon wax nañ booba la dal di wëlbatu kare mu dal di dem ci jàkka ji fekk dajeeg ju liggéey ni bëgg a jot afaa muy dee siwaat wax nañ ni soxna si am na jaan yoo xam ni kenn xamul fu mu jógee di naa ndox su mooy ñëw rek laa ko ma mu dal di wàcc liggéey ci saa te boo fekk na kat mi ngi yor koo xam ne se fekk ne Cheikh Mouhamad Lamine Ba nga xam ne mooy ñaari doomam gi naa Cheikh Mouhamad Moustapha ci kër sëriñ bi fekk na juróom benn weer kepp la am toll ci nàmb ma nangu lu toll noonu nga xam Cheikh Mouhamad Lamine Ba soxna Awa Bousso way ju Cheikh Mouhamad Fadi moo ko mujj àggee maanaam moom la mujj nekk ndax daa fekkoon moom itam muy doog a am doom muy soxna Mariama soxna Mariama Kounta parce que Cheikh Mouhamad Fadi la fekk ma yor nga xam ne ñoom ñaar la boole njéggul ci nga xaw a guddal gi nag foofu dañuy ñëwee ci soxna Awa Bousso nga xam ne moom itam bokk na ci nga xam ne dañoo liggéey di kër sëriñ bi moom itam mooy wayjur Cheikh Mouhamad Fadal moom si wa ni xasida yi ñuy faral di jàng nga xam ne mooy Matlaba Chefa moom si nag Matlaba Chefa di ko sëriñ bi di bind ko ne xam ne daa fekkoon mu tëdd yaram ba gis gan na hada wa inna lyawma zu aw jaa'i mubtaghiyan amla mujibi daa'i wa astaghi ilayhi ma min abdar khamsani hatta arani mufrada kuna xamnan boobu metti na yaram yi gis gan ba wax ne sëriñ bi jëf faxmalu ko xane fa mu tëdd maanaam bind yi nekk jafe na wax ne ne soxna aw bisu mi yi la woo moom la dikke xasida nga xam ne moo ko bind xasi rek mat la ba sefa soxna amin soxna aw bisu moo ko bind moom la ko sëriñ bi dikke xam ne kon ñoo ñuy jàng lañ waaye ñu xam lañ ko ne xam ne mbirum dikke moom maanaam ñu lay wax lay bind yombut ta wax nañu moom it kaanat zaata mustawan aalin fi alami sharaai maanaam ko amoon niveau bu kawee ca xam-xamu sariama ku jàngoon la moo ko leen alquran waaye loolu tam kii ndaa ndax koo xam ne doomi sëriñ bu soobi la nga xam ne ci ëttu sëriñ bu soobi la yaroom yi nga xam ne moo soxna jaara ñoo bokk lépp jàmbar dëgg yoo ñu ko soxna yu bari ñu nekk ko sëriñ bi defe woon la ko defee mooy moom bim mooy bi muy ñëw ko sëriñ moom maanaam ñëwi ba en tant que dafee nekk soxna te noonu la ko leerale sëriñ bi itam ne ko ñëwuma ngir nekk fa ga sëw ja waaye dama fee nekk ka morila ka morila an tamiso an tadoo wali an yor soxani laa min ko alal aqal wala dayni xaalum daa ñaan ci sëriñ bi ne ko maa ngi sàkkulal maanaam lu mu néew néew nag ma ñaaral ma am fi yow ñaari leer te yàlla may na may na ko nam ko bëgg woon itam am na ko Cheikh Mouhamad Fall la ki ñu wax soxna Aminta ak soxna Mariama Kounta ñetan nga xam naa ci lañ koy mujjee sax mooy buñ daa wax soxna Awa min banaati ndar moom ci waa ndar la bokkoon moom nag moo adixoon yi nga xam ñoo bind ci yoon bari dañ ci wute ndax Cheikh Mouhamad Lamine Diouf ak Dagaane yi moom daf ko dafa wax ni soxna daf koo tuddee Aminatu bintu Daba Sey moom nee na soxna Amina doomi Daba Sey la tudd waaye Cheikh Mouhamad bintu la nga xam ne moom it dafa bind moom bim ci ak see soxna Awa da ko tuddee maanaam xaala moom bis mi xawwa la wax waaye ñoom ñëpp dëppoo nañ ci yow moo nekkoon soxna daf ko ñuy wax yéen lisey jëli say ba tey boo delluwaatee ca taarixu yoonu ma rewat ni rawaane dim nag ca fekk nettaleem nga xam dafa nekkoon al mouwasof al senawaji da daa idarati ixtidaali faransi fil gabon nen france ne sénégalis la woon boo xam dafa nekkoon ci boo xam ne maanaam mi ngi doon liggéey ci administration mbokkole ñaat française maanaam ci gabon nga xam ne gabon la sëriñ bi xamante moom moom dafa nekkoon doon liggéey nga xam ne patron moo nekkoon ci moo nekkoon ci ñi nga xam ne ay seef lañ woon maanaam foofa ci kam doon liggéey ci nett dafe sabu yéema ba muy nekk maa yomba nga xam ne mooy saba bokk sëriñ bi bind xasido radiatu adil maula taala li si robba fuadi wa anani wa atrim bi ci robba waaye bu bëggee def jàkkaam joo ci samb fa ay bant tutuba bi ñëw ki nga xam ne moo nekkoon xaakim bi kooku moo nekkoon seefu yélisey moom ñëw ne ko jàkk joom du fi taxawee ay jumaat yi jàkka xewu fi comme du ko sëriñ Moussa Gadi nettalee ba nga xamee ni ndaje na bant ya sandu ba nag maanaam yéli si moom ñëw mercé loolu lool. waaye da ngay xam yita maanaam taxawaay yi nga xam ne mu di amoon nañ ko, ndax koo xam ne mooy sa patoro nga xam ne lim laa ci yow rawate na tubaab yi nga xam ni nit ñu ñi mu wujeet woon, koo xam ne mooy sa chef am yenn gaynaal maanaam nga attan a taxaw di xulóog moom. wax na ne kër yéli si dafa taxaw di xulóog moom maanaam di tàmbalee ci takkusan ba ba jënd bi di sox. maanaam ci leen def noonu rek maanaam sëriñ bi sëriñ moom nee na fekk na man maa ngi sëgg ci li may bind rek ci lay bind radiotu radiotu xam ne moom laa boog sa ba daw yaram. soxna si ñu naa aaminu tudd ndo daba see nag moo nekkoon soxna si li fay foofu ci ba sëriñ bi di nekk gabon itam jaayante nag moom dafa bokk ñi nga xam dañuy jébbal ci sëriñ bi. waaye sell lool ak iraadaam itam liggéey sëriñ bi lu bari bari ak ba ne ci moom da daa liggéey ba ñëwee lam fàggu lu mu néew néew day ñëw indil ko sëriñ bi jox ko ko addiya daan ni ko xam naa ndey ndax sëriñ moom daa jaayante woon ne lépp loo xam ne lu ma tubaab di jox la moom du ma ko jëf. ndax am na luñ ko daa luñ ko daa dajale loo xam ne ci état bi ñoo ko daa dajale la ne très bien notice la boo xam ne boo ko dajale woon ba mu bëri mu nekk wéccee ni mu ñëw jox ko sëriñ bi du ko jë naa ko jëlal sa yàlla ngi ni nga xam ne du ko sëriñ bi nangoo du ko dóoraa ci bëri ci xar kanam gi ba mu porté wu pare daal yi nga xam ne moo jafe yëpp ñu bañ a guddal. soxna si loolu la xamoon dafay ñu nekkoon itam dafay jafe lool mucc dafay jafe lool maanaam muccu ci fàggu alal yoo xam dafay yow ndax foo xam ne riba dafa tasaaroo, foo xam liggéey ba dëggoon dafa tasaaroo, foo xam ne jaay sànga dafa tasaaroo, ndax dëkku na saan la woon moom nag moo ko daa jeyal mu fàggu loo xam ne da koy fàggu da koy fàggu mu lew ko doom mu ñëw jënd ci loo xam sëriñ bi dana ko yitte woo xam sëriñ bi da ko yitte indi woo daan di ko lépp loo ciy jëfandikoo na sa xel dal nga xam ne ci anam ko fàggu ci anam ko lew laa ko fàggu. wax na am naay commerçant wax nañ ne am naay commerçant yoo xam nañ daa wër di jaay ñoo xam nañ daa jëlee matt mu bëri ci àll bi di ñëw di ko indi foofu. waaye wax nañ ni nda daay jënd ci ñoom am matt léeg-léeg di ko yóbbal sa miir sëriñ bi di ko dimbali ko léeg-léeg daa soxla xëy na guddi gi lu mu ñii toog yu mel noonu nga xam ne lu ci bàyyi fu mu leen mosaan a gis rek da ci daay jënd di indi sëriñ nga xam ne kon wax dëgg yàlla ku liggéeyee sëriñ bi la. wax nañ ni Cheikh Makhtar bindaloo nettali na ko ba ci Cheikh Mahamadou Lamine Diop ba tey moom itam indi na xisari mais ne bi daa liggéey sëriñ maanaam ba sëriñ bi ñeewoon ne ko la benn bët ma laaj ko daa ne ko loo bëgg ba sëriñ bi daa waxee rek ci comme gënam loo bëgg ma defal la ko. sama ko bëggee àddina lenn laa fi bëgg ba dee àjjana lenn laa ko bëgg am naa fi dunia ko wax bëgg riya am yàlla laa tubal am naa borom kat bi lu mat juróomi at waaye amul bant amul doom da ko fii jaar dama wax dëgg doom laa bëgg daa ne ko ba dee àllaaxira nag moom àjjana rek àjjana laa ko bëgg soxla ma leneen. wax ne sëriñ bi da ko jaatiga na ko wallahu ala kulli cheyin xadir yàlla mën na lépp waaye ca dugal sun borom ak iraadaam yàlla wuy ñàngu nga xam seeu xaalim ñaaral na ko wax ne ne ab diir lañ ca dekk ndax ma ne am na juróomi at yoo xam ne amul doom waaye ab diir lañ ca dekk bu gàtta wax nañ ni ma daal di ëmb ba mu demee bay am doom bay wasin wax na ne ca da sun borom dogal ma daal di faatu nga xam ne sëriñ bi moo ko taxaw moo ko jullee. wax nañ ni tukkib géej yoom benn kenn lañ ci masaam di ko xam ne sëriñ bi taxaw na ko jullee ko muy soxna sos nga xam sëriñ bi moo ko jullee boppam wax nañ ne afaaloo tax sëriñ si daf si maanaam soxna si dafa géntoon gént bu yéeme ndax nee dafa gént maanaam di nelaw gis ahlu badr bi ñëwee di dàqo tubaab yi dàq yu métti di jàpp ñeen ñi ak leen yeew maanaam di sant ba nga xam ne nekkoon nañ fa nee bi ñu yeew ba jeew ko mel dañ ko bëgg a jàpp tubaab yi ci bopp ñoo ko doon wax naa ko bàyyi ko moom ci waa islam la bokk moom day ak moom de nitu islam la wax nañ di sax am na nettali yoo xam ne ci nettali yoo xam ne soxna si gannaaw bu mu fa jógee ba sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi moo ko robal boppam ba mu ko robee ba noppi ndax nekkoon ci yit bi yéeme ñu koy waxee boo xam ne ñëpp a nekkoon wax nañ dañ daa sulli déwit leen jëfandikoo dañ daa jëfandikoo nit waaye du ko sëriñ bi topp la ba noppi wax na ni ci guddi am nañu ko ginnaaw ñëw bu koo sulli waaye dañoo sulli xool ba amel maanaam bu wër maam gisuñ jëlaa gisuñ fa daawa xam ne kon moom li sëriñ bi daa wax rek naa képp koo xam ne bëgg na ko wara ma da koy yóbbu Touba xëy na loolu moo ci am kon soxna soo fi wax dëgg yàlla ko am ay taxawaay moom dem ci yoonu murit ñi nga xam ne jàppale nañ sëriñ bi ndax ñu bëri ñoo xam ne xam nañ leen moom xëy na ci biir bi muy nekk ci yoon moo xam enfant muy dem la wala ginnaaw bi ñëwee la waaye koo xam ne moo ko jàppale ci biir liggéey ñoom nga xam ne fa ma nekkoon fi mettre na muy maat ok bu ko defee kon mën nañoo taxawa ni ñoo bëggoon rek lu mu gàtta gàtta ñuy indi di yenn sax si yaat yoo xam ne dañ mën a jaay seen wax itam di nga xam liggéey nañ ko ci yoonu murit ñu tuddu ba nga xam ne wax dëgg yàlla yoonu mu def fu mu àgg tey man nañ ni jàpp nañ ci bu baax a baax. waaye loolu dañ ci mën a jàng rek ñi nga xam ne ñoo fi toll itam. ñi xam ne jigéen ñi daa boo ko jëlee Serigne Touba daa jàngale te ci doon yar jigéen yi itam mooy jigéen ginnaaw ba xamee na nga xam ne moo ko war ci wàllu diine ba noppi itam nag dafa am leneen loo xam ne wàllu boppam la war na koo man. jigéen lu mu jàng-jàng lu mu jàmbaare-jàmbaare lu mu am xam-xam te nga xam ne mooy liggéey jigéen mënu ko itam loolu mën naa sikkal li nga xam moom lañu tuddee moom lañu tuddee baytu saw jiif wala boog li nga xam ne mooy moamalatuha mooy moamalatuha alijtimaaia loolu daf koy màngeel dangay gis bu dee jigéen itam anam jamono yi day am da ngay gis koo xam dañ koy liggéey loo xeeti liggéey bu nekk mu man ko waaye nag saa yu demee ci liggéeyu kër rek booba dafay dal di effect te yooyu am nañ ci ay kii yu am nañ ci ay nett bi yu bëree bëri dégg nga ni nga waxee ci soxna may muuna Tankouba nga xam ne ko jàngoon na ba bind kaamil waaye nag mënewoon bind kaamil itam bi nga xam ne si mas na ko di wan ay naal yi yéemu lool ci mbind ma ginnaaw bi da koo defarloo ab reer bu baax on ko toggee ba noppi ñu xéwlu ci bay sant rek naa togg yeeg ñoom seen sëriñ bi di leen moo di loxo bi bind alxuraan yi ngeen doon yéem ne mooy loxo bi nga xam ne moo togg yi ba tey nga xam loolu nañ cay jàng rek mooy kon sëriñ bi wax nañ daa ne jàngal ay jigéen ba noppi jàppa leen ci soxna Fatidia pasagoon jëlee seen génération bi leen di ñëw waaye nag ki moo xaw gut daa ne leen jabal ci ñoom nga xam ne moom moo leen daal jàngal liggéeyu kër waaye nañ xam ne itam maanaam jigéen ñoo ñu ay royu paaneñ ci nga xam ne ñoo fi nekk tey ñoom itam war nañu jéem a góorgóorlu nga xam ne ñoom lañu nekkoon ak liggéey la boo xam ne comme yoonu mu leen ni ko soxlaa waxtu bu nekk maanaam yoonu continuité la sëriñ bi dafa liggéey am loo xam ne mooy aw sasam mooy mission mu liggéey ko bu bàyyi am loo xam ne dañu ko da ko bàyyeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ku ci nekk war cee way baar ku ñu nekk war cee bay waaram kon nañu góorgóorlu ci jàng xam seen diine di ko maitriser di jàng alquran di ko mokkal di jàng xam-xam tamal itam liggéey kër ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay soxna di ay royukaay nekk ñoo xam ne ñu daal liggéeyee sëriñ bi lañ ñu jafarlu woon lañ ñu am taxawaay ci yoonu wut lañ ba mu àgg fi mu àgg tey ñoo xam ne ñoom itam dañoo war a roy ci ñooña waaye liggéey ci côté yëpp nag moo xam diini yenn istimaa yenn siyaasi yenn lépp loo xam ne laaj na ko rek nga xam ne góor am na ci taxawaay na ko noonu même taxawaay boobu la ci jigéen waraane kon mën nañoo taxawani foofu di ñaan yàlla yàlla ñu suñ borom defal dégg ak topp te gën ñoo xeertal ci yoonu sëriñ bi ak di ci liggéeyal bala nga xam ne moom la indi woon sëriñ bi dimbali ñu ban mën a bokk ñi nga xam dañuy sàmmandonoo man cee bay na nga xam ne mooy suñu war di jégu lu baax a baax nag ci ko xaw a guddal géeg vocal yu bari waaxu daaw alhamdulilah rabbil aalamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: NOFM
2: bisimilah fatina sant Touba
3: 18 Safar.

jokkoo daal salaam ak gaawaan mboole ñu fee ti di wax daal salaam nuyu leen Charlene. Mboole ñi nga xamante ni ay way tawa da nekk ci lali hôpital wala sax ñu sooxal si ni jàngoo lu mu ci mën a doon ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaara di leen ñaanal sunu kàdde fekk leen jàmm. Mboole ñi nga xamante dina tudd rek seen borom fëggaa seen bopp ban mën a delluwaat ci njaboot ga rawatina ite ak soxla ya ci barke si yoolu xadim yàlla mën noo ko yoon ko yàlla def.

Serigne Khadim Guilon mo doon suñu indicatif suñu ko déggaté xam ngeen ma ngeen ngay tagato ci jotaay bi ñu koy nuyu bu baax baax te diko ziara mom Serigne Khadim Guey bu diwano daru khudus way di nuyu baax baax Serigne Khadim Kewe mom ci diwano Pouraya ñu koy nuyu te diko ziara diko ñaanal suñu cadre fekk ci jamm ak mbollem eulu jangoru xisida Serigne Mbare Guey jangoru xisida ci diwano Sam mom ni ngui nuyu bu baax baax diko ziara mo xam ngeen ma ko ni da wañe ko barki dembu ni ngi lay jaar bu baax baax baax baax ak mbollem sa mbokk yep rek ni ngi lay jaal di ñaanal way dawlu bi ci borom dal ko yeur ma nek jéggel way bam jëm yaano ko dakkal ci barke ci xol xadim ñaw gi nga xamanteni mo fi bayyi ci borom dal ko tek ci tek ci ñom loxo ba nga xamanteni lepp lo xamne rek ragal nako ci addu ñu baye rek mom ci barke ci xol xadim 88 628 1902 ko neex mu nga jaar fofu nga wax ma jàngat bi nga xamanteni mu ngay bégué maa ne cee gew ci sabar gi

ngini bu baax baliko siar momit ak mbolem kurel gi nga xamne ñom la baax xoo andal mbolem ko xamne da yaangi nek bi Touba wala nga deug man Touba ma ngi lay nuyu baax baax de siar do Touba mo xew kepp ko xamne yaangi dal dogon nga nek ci yoonu di ñew ñi ngi lay ñaan yoonu jamm ñi ngi fekk ri jamm ni dalay jamm ci barke ci mo xadi ñi nga xamne ay galan di siwol khadim lan ñew di magal ci magal gu tedd gi di sante siwol khadim borom da na yalla indi ci jamm ci barki siwol khadim sama mbokk sebeul ñew di len nuyu di len ñaaxaat ñu daw ndank rek ex ndank wa wala mukhiyanin sulati bay ci xel bu baax baax ci taway bi wala bok nawet bi nga xamanteni leela mu taw teli bi ratax bay ci xel bu baax baax sama mbokk sebeul di daw ndank di len ndank sama mbokk motey jakarta yi xamé ñoy leen di jogal ke beuk ni bay xel bu baax baax ci teli bi ñoy def ndank ñepp ñew ci jamm del ni ci jamm ci barki siwol khadim non la ko borom magal ge beugé ñepp ñew ci jamm

90 99 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

ati nuyu bax bax wa tuwa mariane dul faté sa ibrahima gey ci mariane nga nuyu bax rek sa aladi mënu troué ay wa dal ba ma nit nga nuyu bax wa rek sa way mu do ngar gel leg de mu dun wa dal ke ni nuyu bax wa de sa way mariane rusi dul faté sa mo dul bax nek di war sam ko gon baraka ni nuyu bax wa de sa sun wadi won baye ci keur ga dum ko faté ni ko nuyu ci ko jale fa ko jaar son ko faal son so la faal le faal son ma de son jowen ni bi ni nuyu bax wa de sa serigne mbake faal ci tuba xar yalla ni ko nuyu bax ko sa way son asan jeng sama asan jeng mom ni ngi nuyu bax baax di association asan mom jambar cheikh mamadou fadal mom seigne fall lay wañum lay walé ñu ngi nuyu bax di association seigne mor fall bay fall mak ba jambar cheikh mamadou fadal ja talib deur ko dos la mom ni ngi nuyu bu baax baax di association bi ngeenal jamm rek fall yaram mom sul sal

sama sanjang mi ngi koy ni bu baax baax diko siara diko ñaanal jammam yegg mom jambar si mamadou fadal mom mu ko war si falé way mu lay walé way jambar mu baax de mor fal baay fal mak ba jambar si mor fal je way talib daru dus mom ni koy ñu baax ba diko siara mom sago ba appalé la ñu koy ñu baax diko ñaanal yegg fi lol tande wel sama sa dina ñaanal sa jambar je walu na ci barké cheikh mamadou fadal mom nga ka na xel na way cheikh mamadou fadal nak mo ci na gaaw mom

Jakarta 28 19h02 98.6 FM ci 106.1 Zoro waaye ñu ngi nuyu bu baax a baax di ziar mooy lu ko xamee wetu ko bénn FM ci 106.1 Zoro waaye ñu ngi nuyu bu baax a baax sama rakk yu baax yi nga xam ne ñu ngi ci kër gi sëriñ Ngueye Fall ñu ko baal di mu la wax baal mboolem xale yi nga xamante ni ñooy xale Bamba yi nga xamante ni ñoo taxawal Sorgom Sorgui moom ñu ngi koy nuyu bu baax waaye di ko ziar sama asan Dieng moom it dafay teraanga ñu bare bare bare tarkalla ñu ngi koy nuyu ci diko ziar Ngueye Ndiaye moom yàgg moom jàmbaar si ak moom Modou Fadel la rimbalee ko waxee moom rek moom seen moom Modou Fadel rek moo ci gën a gaaw boobu ngeen ax

Alay sédio mbay mo bir ci bande FM bi 88 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02